in this world can separate us from the love of Christ.

Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alisang manhid.
13: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Says the pain.
14: If symptoms persist, call the doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Supple Plus Gold.
25: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
24: Santon Plus.
0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad

0: ang sakit, kaya subukan nyo na.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
1: Santol Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santol Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santol Gold Coffee Mix.
1: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: XFM.
16: FM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano yung autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain.
20: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
21: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
25: Santon Plus Gold.
26: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sistapain, alis agad ang pain. Sistapain lang ang sakalam.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? Hindi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.

0: Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: XFM.
11: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag gold. Pili ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Trinutong rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Plus at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga
11: butika. Boy, boy, gising!
14: Ano ka ba?
11: Kaya aga-aga,
14: natutulog ka.
11: Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka.
14: Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na.
11: Tarahin mo na
14: para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
14: Gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para Alta Pre- presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanilo ng Laguna.
9: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligdig.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programang Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gales.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santone Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santone Plus Gold!
15: Ang ako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
23: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Nung nanganak na po ako, bale ang

0: Ang anak ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa composition ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Sister Pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa nasa kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santhon Plus
19: Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pabili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Pabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang
0: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Print Line Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Print Line Hub. ANSA Print Line Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
0: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Fighting Time, mga katropa! 6 na minuto makalipas sa po ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas!
1: Good morning!
0: Mayat nga timprano, lalawigan ng Palawan! At lunsod ng Puerto Princesa!
1: Good morning!
0: Araw po ng Linggo, mga kababayan, mga katropa, ikalima na po sa buwan ng Hulyo 2026!
1: Good morning!
0: Oy, Sunday, ha? Mga kababayan, mga katropa, Linggo, ba'y kinakailangan pong magpasalamat tayo sa ating poong may kapan. Nakaabot pa tayo sa pecha na ito, sa araw na ito. At dahil Linggo, ba'y kakaramihan sa ating pong mga kabay, mga katropa, sigurado, magtutungo na sa mga bahay dalanginan, simbahan o sambahan. Ingat kayo, mga kabay, mga katropa, ha? Siyempre, nako mga kabay, mga katropa, kahit araw po ng Linggo, ay narito po ang ating po palatuntunan para po magbigay ng mga impormasyon at mga balita para rin po sa inyo, ha, mga kabay, mga katropa. Siyempre, sa ngalan po ng ating pong partner sa bahaging technical engineer, Rene Boy Federico. Siyempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa. Oy, ako naman po, ang inyo pong kaibigan, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Katropang Alizon Salvador, nagmamagandang morning na sa inyo, mga kababayan. At siyempre, nag-aanyaya na rin pong magpainit. Ako po magpainit ng sikmura. Sikmura po, hindi po ulo, ha? At lalong hindi yung ano. O, sikmura lang po, ha? Mga kabay, mga katropa, ang paiinitin natin ngayong umaga, ha? Siyempre, sa pagpapainit po ng sikmura, mainam na po ang healthy na inumin. Ha, mga kabay, mga katropa, healthy na coffee. Oy, kagaya po ng ating pong premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix. At premium D3 coffee mix na sadyang ginawa po ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na meron na pong diabetes. At ayaw din po magka-diabetes, pero hindi rin mapigil ang magkape. Kaya nga eh. Di ba mga kabayan, mga katropa? O, certified coffee lover tayo mga Pinoy. Kahit sa mapunta, kahit sa ang lugar at anuman po ang panahon, coffee is life. Pero siyempre, pag ganito po meron na pong dinaramdam, may karamdaman. Medyo nagbabawas. Kaya nagkakaroon po ng craving. Diba? Ano kung araw-araw eh, sanay kang magkape. Minsan nakakatatlo. O maghapon. Okay lang po yan, mga kabayan, mga katropa. Pero dapat, healthy coffee. Apo, ha? Healthy coffee, mga kabayan, mga katropa. Gaya po ng ating pong premium D3 coffee mix na sadyang ginawa nga po ng Yes to Health Incorporated. Lalo sa nagpipigil sa pag-intake ng mga sobrang sugar. Mapainumin man yan o mga pagkain, ha? Premium D3 coffee mix, mga kabay, mga tropa, gawa sa mangoes in powder. At syempre, ang nagpapatamis dito, mga kabay, mga tropa, is stevia. Stevia, isang uri ng halaman na nagpuproduce po ng natural sweetener. Wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Kaya, ako mga kabay, mga tropa, ugaliin na po natin ang pagkape ng premium D3 coffee mix. Mabibili na ito, mga kabay, mga tropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, alas 5:11 na po ng morning! Para doon sa ating pong mga ulo. Ano na naman tayo, ulo? ulo ng ating pong mga balita ngayong pong araw ng Linggo. Good morning muna, Sir Noel Rezuma. Gandang morning po. Sir Noel, kapag kape na ba? Ma'am Alana Dagaraga Santino, good morning din. The Santino family dyan sa Barangay Bankyo, Bankyo. Sir Wang Hara Ilabera. Blessed Sunday morning, katropa. Thank you, Lord. Sa panibagong buhay at umaga. Headlines. Headlines. Narito muna ang ating pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Linggo. Pagbubukas na po ng selyadong BIR box ay hindi raw po trabaho ng Senate Impeachment Court. Kaya iniutos na isauli na lang daw po sa HOR. Ayon po yan kay Senator Lacson. Headlines. Samantala, sa iba pang balita, balitang international. Ayun daw pong nakatakdang magkasasagawa ng fireworks dyan sa, o doon sa bansang Colorado. May kinansila muna. Dahil daw po may banta ng, o dahil sa banta ng wildfire. At sa kabilang panig naman ng mundo, Ukraine missile, tinamaan ang oil terminal ng bansang Russia. Sa atin naman pong mga balitang lokal, makikita po 10 estudyante sa Canipaan National High School sabay-sabay umanong sinapian. Mga katutubo naman sa bayan ng Sopronio, Espanyola, Palawan, nagbayanihan para po sa paggawa daw po ng tulay. At isa patay, 2 sugatan sa pagkakasalpok ng isang tricycle doon sa bayan naman ng El Nido. RP Vara, o ito pong amnesty program para doon po sa mga ari-ari ang di natitinag dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At maging sa buong nalabigan ng Palawan na bay hanggang ngayong araw na lang. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyong mapakinggan ang ngayon pong araw ng Linggo. At ang mga ulo ng mga balita niyan, handog naman po sa inyan ang pinakabagong kape ng Yes to Healthy Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix ay gawa rin po sa mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder at nandyan pa rin po ang moringa powder. Meron lang po itong dinagdag na sangkap, mga kabayan, mga tropa. Sangkap na siguradong malaking maitutulong sa inyo pong katawan. Especially na po sa ating pong balat. Collagen and glutathione na mayaman po sa antioxidant properties at ganun din sa anti-aging properties. Ako po, mga kabayan, mga tropa. Gusto mo bang masabihan ka, araw-araw, blooming ka? Oy, magkape ka lang ng Santon Gold Coffee Mix. Dahil nga po sa anti-aging properties ng mga ito. Mga kabayan, mga tropa, siyempre unti-unti niya pong nire-repair o nire-repair ang ating pong balat. Diyan kasi unang nakikita sa ating balat. Kung ikaw ba ay stress, kung ikaw ba ay yun, nagkakaedad na, tanggapin natin yan. Ganun talaga yan. Hindi naman ho tayo pabata lagi. Pero may iwasan naman po masabihan ko, parang hindi ata akba yung edad mo sa iyong balat, sa iyong appearance, sa iyong aura. Ayan, ako, mga kabayan, mga katropa. Pag ganyan na, pre, na minsan, karamihan, yung iba, nawawala ng self-confidence, di ba? Pero kung araw-araw sasabihin, uy, blooming ka. Ganda ng vibes, di ba? Ako, mga kabayan, mga katropa, subukan nyo na rin po ang sarap at bisa ng Santon Gold Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: This is 6 minutos sa pamakalipas sa ang 5 ng umaga! Dire-diretso na tayo sa detalye ng ating pong mga balita ngayon pong araw na Linggo, ikalima sa buwan ng Hulyo 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. At sabay din po napapakinggan ngayon sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. At live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita, ang inyong pong tagapagbulakaw kada umaga. Katropang Alizon Salvatos.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang Nasyonal.
0: Dakoy muna natin ang detalye ng ating pong Balitang Nasyonal. Iginiit po ng isa sa mga magsisilbing Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si Senador Panfilo Lacson na hindi umano trabaho ng Senate Impeachment Court. Yun daw pong pagbubukas sa silyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa halip, dapat ani ang humingi ng pahintulot ang House Prosecution Panel mula sa Office of the President kung nais nilang buksan ng BIR box. Napagkasunduan aniya ng mga senador sa kanila naging caucus meeting nitong nakalipas sa araw ng Biyernes na isauli ang selyadong BIR box sa House Prosecution dahil walang karapatan ng korte na itago o maging gatekeeper ng mga ebidensyang hindi pa formal na inihaharap

0: Si Lacson, nakapagpinilit daw ng Senate Impeachment Court na buksan ang kahon ng walang tamang legal na otorisasyon. Malalagay ang Senado sa panganib na makasuhan ng grave abuse of discretion. At dagdag pa ni Lacson, dapat huwag ipasara ng prosecution sa Senado ang pasanin o ipasa ng prosecution sa Senado ang pasanin sa pagbubukas nito. Dapat ay nasa House of Representatives pa lang ay hiningi na nila ang kinakailangang permiso ng Malacañang bago pa ito pinadala sa Senado. Ang silyadong kahon ay naglalaman ng mga tax record nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Man Scarpio na isinumite ng BIR sa House Justice Committee. Ipinasa ito ng Kamara sa Senado nang hindi binubuksan. Nais daw po ng House Prosecution Panel na buksan ito upang magamit na ebidensya para sa Article 2 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa umunay unexplained wealth o hindi maipalawanag yaman ng BC Presidente.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. XFM. XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa ating yan ng Vision X Plus. May kakayahan po ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang ating po mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito po ay aprobado ng FDA, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, 21 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga. Sa balitang international naman tayo, mga kabayan, mga katropa, ilang mga fireworks display ang pansamantalang hindi raw po itutuloy ng bansang Colorado bilang bahagi daw po ng US Independence Day dahil sa banta ng wildfire. Kinabibilangan ito ng mga lugar sa Colorado o particular na sa Colorado Springs, Douglas County, Arvada, Durango at Vail. Pinangangambahan nila ang malakas na hangin at dry condition sa lugar. At magugunitan ito nakalipas sa Hunyo 27 ay meron 3 bumbero ang nasawi na at 2 ang sugatan dahil sa malawakang wildfire sa border ng Colorado at Utah. Samantala, sa kabilang panig naman ng mundo, tinamaan naman ng missile ng bansang Ukraine ang pangunahing oil terminal ng Russia sa St. Petersburg City. Ito ay sa kumpirmasyon na rin ni Ukraine President Volodymyr Zelensky. Sana sabing pag-atake, isinalarawan pa ni Ukraine President na ito ang pangunahing infrastructure na nagbibigay din muna ng malaking kita para daw po sa gera ng Russia. Bukod pa dito ay tinamaan din daw po ng Ukraine ang naval base ng bansang Russia. Sinabi naman ni St. Petersburg Governor Alexander Beglov na ang kanyang lungsod ay nasa massive drone attack. Magugunitang pinaigting ng Ukraine ang kanilang pag-atake laban sa mga pangunahing infrastruktura ng bansang Russia.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ang atin naman po ang mga balitang international na yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng vitamin C. Numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C. Alkaline base po ito, mga kabayan, mga katropa. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: 24 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
1: Balitang lokal.
0: Dakoy na naman po natin ang atin naman po mga balitang lokal. Asama o mula sa ating po mga kasamaan sa labas ng ating pong himpilan. Ating po mga kasamaan, mga field reporters. Unahin na po natin ang balita mula kay Katropan Dennis Chua na ito na pong mahigit 10 estudyante sa Kanipaan National High School sabay-sabay umunong sinapian noong po yan ang araw ng Biyernes. Karagdagang detalye mula naman kay Katropan Dennis Chua.
1: Live report. Live report.
2: Nataranta ang mga guro sa Kanipaan National High School matapos umanong sinapian ng mahigit 10 estudyante nitong araw ng Biyernes, July 3, 2026. Ayon kay Barangay Captain Holhan Abdurajika, nagsisigawan at nangingisay ang mga estudyante kaya naman napilitang pansamantalang kansilahin ang klase. Sa nasabing paaralan, ilang estudyante ang dinala sa Cover Gym at Health Center upang mabigyan ng lunas habang may iba pang nanatili sa loob ng paaralan ng oras na mangyari iyon. Samantala, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang pagsisiyasat ng kinaukulan sa insidente upang malaman ang tunay na sanhi nito. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang exciting news.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, mga katutubo naman sa bayan ng Soporong Espanyola ang nagbayarihan para daw po sa paggawa ng tulay. Katropa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Umani ng positibong komento mula sa mga netizen ang ginawang hakbang ng mga katutubo sa Sitio Malangsi, Barangay Panitian, Soproño, Espanyola, Palawan dahil sa pagbabayanihan ng mga ito para sa paggawa ng tulay kung saan ayon sa ilang mga residente matagal na raw na problema ito kung kaya't sila-sila na lamang ang gumawa ng hakbang upang miski papano may madaanan sila lalo na ang kanilang mga estudyante na pumapasok sa eskwelahan sa samantala, patuloy naman ang kanilang panawagan sa pamahalaan na sana raw ay mapansin sila na ang kanilang hiling ay malagyan ng konkreto at maayos na tulay. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Rail Garan, XFM News.
1: Ito ang Exciting Videos.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, oras po natin, 27 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Napunta mo na natin si

0: Sanggol ng bayan ng San Vicente nagsulong ng mas mahigpit na seguridad. O do sa mga paaralan din sa naturang bayan. Katrapa natin sa balitang ito, Belia Mucha. Live report.
1: Hinikayat ng sanggunyang bayan ng San Vicente ang lahat ng barangay sa bayan na magtalaga ng mga barangay tanod sa mga pampubliko at pribadong paaralan upang higit na mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawaninang paaralan. Ito'y matapos aprobahan ang Resolution No. 492 sa ika-51 regular na sesyon ng sanggunyang bayan nitong Hunyo at 30. Napapaloob sa nasabing resolusyon ang panawagan sa mga barangay na maglaan ng mga tanod na magsasagawa ng regular na pagbabantay sa mga paaralang nasa kanilang sasakupan. Ayon sa konseho, layunin ng hakbang na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa loob at paligid ng mga paaralan, gayon din ang pagbibigay ng agarang responde sa anumang insidente maaring makaapekto sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang inisyatiba ay alinsunod din sa DILG Memorandum Circular 2025-072 na naglalayong palakasin ang school safety, security at peace and order sa mga pamayanan. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Nagatid sa ating orasan, naganap na po ang alas 5:30 na po ng umaga. Samantala, RP Vara Amnesty Program. Uy, hanggang ngayong araw na lang. Sa mga hindi po nakapagbabayad ng kanilang pong mga amilyar, sa inyong pong mga ari-ari ang di natitinag. Karagdagang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Mike Iscote. Live report.
2: Isang araw na lang na nalabi para makapag-avail ang mga nagmamay-ari ng ari-arian sa RP Vara Amnesty Program ng Pamanang Palungsod. Ayon sa City Treasurer's Office, hanggang ngayong ika-5 ng Hulyo na lamang maaaring samantalahin ang mga tax ng mga taxpayer ang mga programa at pag nagbibigay ng buong pagwawaksi sa mga multa. Itong amnesty nga, surcharge at interest sa mga hindi nabayar ang real property tax. Sa cloud ng amnistiya ang mga delinquenting real property tax obligations mula ikalawang quarter ng taong 2024 hanggang sa mga naunang panahon. Bukas ang City Treasurer's Office mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Samantala, maaaring magbayad sa Old Market, sa New Market Office at maging sa PPR Mendoza Office mga alas 9 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Inaalalahanan naman ang lokal na pamahalaan ng mga taxpayer na huwag nang hintayin ang huling oras at agad na ayusin ang kanilang obligasyon sa buwis upang makinabang sa amnistiya. Sinalit ang programa, ang pangunahing buwis o basic tax lamang ang kailangang bayaran. Maaari rin magsagawa ng online payment ang mga taxpayer sa official na website ng pamahalaang pangunsod para sa mas mabilis na at makinhawa ang transaksyon. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golder Balti na tumutulong para maging maayos ang pangarapdam ng ating tiyana. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Mike! Samantala mga kapay, mga katropa, ang mga balitang lokal na yan. Agatid na sa ating orasan, naganap na po nga 31 minutos o 32 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. At ang mga balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa atin yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix at ang ating Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, mild coffee lang po ito. Non-caffeinated. Kaya naman po, kahit bata pwedeng uminom, ha? Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, gawa sa mga natural sangkap gaya mangosteen powder, moringa powder, soya powder. Mga kabay, mga katropa. At yan po ay pumasa rin sa pagsusuri ng FDA na patunayang safe at effective. Effective lalo po doon sa ating pumakabay mga katropa na nakakaranas na
3: ng panghahap din ang sigmura o di kayo nagkakaroon po ng heartburn o yung palpitation kapag umiinom ng mga non-healthy coffee. Pag ganyan na po ang inyong nararamdaman, nararanasan, katropa, kapag kayo po'y umiinom ng kape, panahon na po para po magpalit kayo ng kape. Switch na po kayo sa Santon Plaza Coffee Mix. Hindi lang kayo nagkakape, sabay ginagamot pa kayo. Dahil ang mga naturalasang cup ng kaping ito, siya pong nagkocontrol para mabalanse o balansihin ang inyo pong uric acid level sa katawan. Saan ka pa? Healthy coffee na. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, makatropa. Mabibili na rin yan sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Samantala, oras natin 33 minutos, makalipas ang alas 5 ng umaga.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Alamin naman po natin ngayon, mga kabayan, mga katropa, ang pinakahuling update sa lagay ng panahon. Asa na ba itong si Bagyong Bavi? Binabantayan ng pag-asa. Mukhang lumalakas pa siya, mga kabayan, mga katropa, ha? Mula sa DOST Pag-asa, si Sir Obet Badrina ang ating pong makakasama.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, July 5, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin halos walang masyadong kaulapan ngayon sa ating bansa. Kaya inaasahan po natin malaking bahagi ng ating kapuluan ay makararanas ng maaliwalas sa panahon, bagamat posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa umaga hanggang tanghali, medyo maliit po yung posibilidad ng mga pag-ulan na dulot ng mga isolated thunderstorms. At posible po, magpapatuloy yung ganitong panahon natin hanggang bukas, araw ng Lunes at or Martes po. Kaya po sa ngayon, asahan pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, minomonitor naman po natin itong super typhoon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Bavi. Sa ngayon po, ang kanyang huling lokasyon as of 3 a.m. nasa 2,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas, sa gayong pinakamalakas na hangin, nasa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman sa 240 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos per hour. Sa ngayon po, base sa mga pinakahuling datos natin, heto po yung ating inasa magiging track ng Super Typhoon Bavi. Posible po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility araw ng Miyerkules. Posible po bandang umaga ng Miyerkules, July 8, na Super Typhoon category pa rin po. At once na pumasok ito ng PAR, papangalanan natin itong Inday. Sa ngayon po, no, kung sakali man na kikilos po ito pa kanluran, hilagang kanluran, medyo maliit pa rin yung posibilidad na ito ay tumama sa kalupaan ng ating bansa. Posible po, medyo lalapit lang ito sa may area ng Batanes at ito po ay tutungo sa bahagi naman ng Taiwan. So asahan po natin na palalakasin ito yung habagat, kaya posible po medyo magiging maulan itong paparating na Linggo sa malaking bahagi, lalong-lalo na ng Luzon at Visayas, bandang araw po ng Miyerkules or Huwebes hanggang weekend na po next week, posible medyo maulan po tayo. At narito ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon dito sa may area ng Luzon. Para sa Luzon, inaasahan pa rin natin maliwala sa panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon sa araw na ito. Ang agwat ng temperatura natin sa Lawag, 26 to 33 degrees Celsius sa Tuguegarao, 26 to 36 degrees Celsius sa Baguio naman, 80 to 25 degrees Celsius sa Metro Manila, 27 to 34 degrees Celsius, habang sa Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius sa Legazpi, sa bahagi po yan ng Bicol, 26 to 33 degrees Celsius. Sa patuloy na pag-iral pa rin ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Gayunpaman, posible pa rin po, no, yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga pag-ulan na hindi naman nagtatagal at hindi natin asa magiging napakalakas. Samantala, sa Palawan, Visayas at Mindanao, posible pa rin po yung mga localized thunderstorms sa Palawan. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa lagay ng ating karagatan. Sa ngayon po, wala tayong nakataas anumang gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad, daga sa katamtama na magiging pag-alon po dito sa ating mga baybayin. Kaya ligtas naman pumalaot ang mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy na paalaala ng PAGASA, posible po yung mga biglang paglakas ng alon, lalong-lalo na kapag may mga thunderstorms. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Samantala, narito po yung ating inaasahan dito sa papasok po na bagyo na si Super Typhoon Bobby, na pagpumasok nga ng PAR ay papangalanan po nating Inday. Una nga po, no, posible po itong pumasok by Wednesday morning, umaga po ng Miyerkules bilang isang super typhoon. At ang patuloy na magiging pagkilos nito ay pakanluran, hilagang kanluran, patungo po ito sa may bahagi nga, pinakamalapit po sa may area ng Batanes. No? Sa ngayon po, maliit pa yung posibilidad na ito'y tumama sa kalupaan ng ating bansa. Sa Taiwan po ito maaring maglandfall. Samantala, posible po tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal, particular na dito sa may hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon. Pinakamaaga po, posible as early as Tuesday night or Wednesday morning, magtataas po tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito nga sa may area ng Northern Luzon. Susunod po ay asahan na rin po natin yung mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi po ng bansa. Posible magsimula na po ito as early as Tuesday or Wednesday. Kasi nga po, posibleng palakasin ng bagyong Bobby, natatawagin po nating Inday, yung habagat, once na pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan din natin magiging maalon hanggang sa napakaalon, lalong-lalo na may samay silangang baybayin ng ating bansa. Magsisimula po yan as early as Wednesday or Miyerkules, no? Posible na po yun. At dahil po doon, malaki rin yung posibilidad na mag-issue po tayo ng gale warning, particular na sa may silangang baybayin ng ating bansa. Once na may naka-issue po tayo na gale warning, ay hindi na po maaaring pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. At kailangan rin po nating alalahanin, posible nga pong lumakas yung habagat. Dahil po doon, itong bagyong Bobby, or tatawagin nga po nating Inday once na pumasok ng PAR, at yung epekto ng southwest monsoon, magdadala ng malalakas na mga pag-ulan as early as Thursday. Malalakas na mga pag-ulan na yung mararanasan, lalong-lalo na po sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Visayas. Pero as early as Wednesday, magkakaroon na po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito pong malalakas na mga pag-ulan nito, maaari pa rin magdulot ng mga biglang pagbaha, mga flash floods and landslides, lalong-lalo na po sa mga lugar po lalo na na maapektuhan ng enhanced southwest monsoon. Ayan po yung area ng western section ng Luzon at Visayas. So iba yung pag-ingat po, no? So inaasahan po natin in the next few days hanggang bukas, Lunes or Martes, asahan pa rin natin generally fair weather. Sana makapaghanda po tayo sa inaasahan nga na epekto ng bagyo pong Bobby or tatawagin natin Inday at ng habagat. Muli po, no, magsisimula ang malalakas sa mga pag-ulan, Huwebes po, maaaring magtagal po yan hanggang weekend. Kaya po iba yung pag-iingat, mga kababayan.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Maraming salamat po, Ginoong Obet Badrina mula sa DOST PAGASA. Ayan, ako mga kabayan, mga katropa. Hanggang Martes, medyo fair weather, ha? Ang malaking bahagi po ng ating pumbansa. Pero itong binabantayang si Super Typhoon, na may international name ngayon na si Bobby. Babanta. Wala pa ho sa loob ng PAR. Kaya Bobby pa ho ang tawag sa kanya. Pero once na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, ito po si Bagyong Inday. Malakas talaga pag bagyong ibag. Inday yung pangalan na, no? Katropa ang Rene Boy. Super typhoon ang kategory niya, na? Oo, pero ang kilos niya, yung truck, hindi naman daw po tatama sa anuman pong kalupaan ng Pilipinas. Maaaring mahagip na po Batanes. Pero ang landfall, sa ngayon, yung po yung kanilang tinatawag na area of uncertainty. Mga kabayan, mga katropa. Taiwan. Pero malakas. malakas ha. Oh, nasa ano pa yan? Nasa Pacific Ocean pa yan. Super typhoon category. Match na lang. Nako, i-add dyan lang po ang Pilipinas. Ah, mga kabayan, mga katropa. Tsaka malawak yung ano niya. Kita niyo naman po yung wing band niya. Masalong lawak ha. Bugso, ilan na yung bugso? Nasa 200 plus na. Oo, naman talaga, ha? I-adya lang po, i-adya lang ang ating pong bansa, mga kabayan, mga katropa, dito sa Bagyong itong Bobby. Pero, yung sabi nga ng pag-asa, mas palalakasin naman ito, yung pong habagat. Yan naman po yung ating babantayan, syempre, habagat. Nagdudulot din po ng mga malalakas sa pagbusang ulan. Mga kabayan, makatrop. Siyempre, may ihip din po ng hangin. So, sabi po ni Sir Obet, Webes, nagsisimula na tayo, o Merkules, malamang makakaranas sa tayo ng mga pagbuhos ulit ng ulan, ha? So, i-enjoy nyo na hanggang Martes. Mga kabayan, makatropa, ang inyo pong mainit na panahon, yung fair weather, mga kababayan, mga katropa. 44 minutos sa po makalipas na ang alas 5 ng morning. Mga kabayan, mga katropa, ayan na po ang mga balita natin ngayong araw ng Linggo. At syempre, naku naman, oy, good morning muna, pahabol lang natin ito, mga kabayan, mga katropa. Ayun sa mga gising na. Mga kabayan natin na nakikinig na si Sir Randy Ran Santisas, naka Facebook Live, Jave Rivera Caranel, good morning, watching from Europe. Mahaba talaga naman ating po, mga kabayan, mga katropa, mga OFW, Sir or Ma'am Jave Rivera Caranel, watching daw sa Europe. Tristan Wyatt Gulay, good morning, good morning. Ganun din kay Sakilo Estrada Pence. Magandang morning po sa inyo, ha? At kay Ma'am Esneria Omis Alpa. Good morning, good morning. Sa lahat po ng ating po mga kabayan, mga katropa, na nakikinig sa ating pong palatuntunan niya sa kanyang kila pong mga radyo. Ayan, good morning, good morning. 15 minutos bago po ang alas 6 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan po ng ating nakapartner sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Sumayin nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw na Linggo. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, na sabay hindi po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan at sa mga nanonood sa atin sa 104.7 XFM at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita. O ako po ang inyong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
5: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
6: XFM. XFM.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santol Plus Gold.
10: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
7: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
11: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
12: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka ka.
5: Fisher X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
14: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang
5: Sample Plus Gold.
21: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng guto mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
11: At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito.
12: Ayan, subukan nyo.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na,
17: lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
20: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
21: Premium D3
20: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
22: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: para sa malakas na buto.
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system.
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Ako po, si Esel Komplikado.
25: Si Balob Antique.
24: Masakit ang aking katawan.
25: Palagi
24: narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Sa
23: sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
29: ng
28: sakit.
29: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
28: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
31: Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
31: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
31: Sister Pain.
33: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
31: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
28: If symptoms persist, call your doctor.
31: Mabibili sa mga butika.
34: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
35: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
34: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
36: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
37: Premium.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: XFM.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
19: Mag-Santon Plus Gold,
17: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
19: Mag-Santon Plus Gold.
20: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
25: Mga katropa, XFM.

0: Fighting Time, mga katropa. 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, mahigit sa 10 estudyante sinapayan umano sa Kanipaan National High School. Hindi umano unang beses na nangyari yon ayon sa opisyal ng naturang barangay.
2: Kasi malakas po sila.
3: Malakas. Parang hindi ordinary yung lakas niya.
2: Apo, apo, ganun po.
4: Konseho sa Bayan ng El Nido, inirekomenda ang pagsuspende sa operasyon ng Beach Bus.
5: Na dismay ako dahil marami rin po nakakarating sa akin mga sumbong o reklamo.
0: BPLO El Nido, aminadong walang kapangyarihang ipatigil ang operasyon ng Beach Bus.
6: Naunawan ko po yung
7: ba't hindi nyo magawa sa LGU?
4: Sa balitang nasyonal, Cayetano, kanoon din ang pagsasampa ng kaso laban kay Barcoleta.
0: Sa atin po nga balita, nga International World Health Organization idineklara ng tapos ang hantavirus outbreak sa isang cruise ship.
4: Sa balitang sports, Spain dinomina pisikal ang laban kontra sa Austria 3-0 sa FIFA World Cup.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express. Express Balita sa umaga.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Sa araw po na Linggo, ika-5 sa buwan ng Hulyo taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Kami rin po ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan naman ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Express, Express Balita sa umaga.
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Balitang lokal.
0: Sa balitang lokal, mga kabayan, mga katropa, iginiit ng Business Permits and Licensing Office o BPLO ng Bayan ng El Nido na wala itong kapangyarihang magpatigil ng operasyon, particular na po ng beach bus transport sa kabila ng mga naiulat na paglabag sa itinakdang ruta ng biyahe. Ayon po yan kay BPLO Officer Vernie Vero, nakarating na sa katanggapan ng alkalde ng bayan ang reklamo ng mga tricycle operator, kaya hindi na umuno kinakailangan magpadala pa ng rekomendasyon upang limitahan ang biyahe ng beach bus sa National Highway lamang. Aniya, hindi rin nila maaaring pangunahan ang magiging desisyon ng alkalde kaugnay sa naturang usapin.
6: Hindi ko po pwedeng saklawan yung kanyang decision na illegal naman po siya.
7: Oo, kasi parang tinatawanan na ho tayo o kayo ng mga drivers and operators dyan, ano? At saka na pag-iisipan ng kung ano-ano kung hindi kayo gagalaw dito. So wala kayong gagawin dito ngayon. Kung hanggat walang sinasabi si Mayor, wala kayong gagawin.
6: Katulad po ng pagkakasabi ko kaloy, wala po sa kapangyarihan po yung magdesisyon ng pagpapatigil. Yan po ay sa kapangyarihan ng chief executive. May limit po kasi.
7: Oo nga. Pero ikaw, nakapirma ka dito eh. Recommending approval eh.
6: No need na siguro ng ano ko, ng recommendation.
7: Ganun lang naman yun. Di naman pahihintuin yan. Highway lang opo, kayo. Opo. Ganun lang yan.
6: Naunawan ko po yung
7: ba't hindi nyo magawa sa LGU?
6: Ba't
7: hindi nyo magawa sa LGU?
0: Express Balita sa Umaga. Mga kabayo, mga katropa, ang tinig ni Ginoong Ferny Vero, ang BPLO sa bayan ng El Nido, Palawan. At ang balitang niya natitiman sa atin ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
4: Sa kaugnay na balita, inirekomenda po ng sangunang bayan ng El Nido ang pagsuspende sa operasyon ng beach bus dahil umano sa paglabag nito sa mga kondisyon ng temporary mayor's permit at mga umiiral na ordinansa. Ayon kay Konsehal Antonio Cabezas, lumabag ang kumpanya sa permit nito matapos umanong bumiyahe sa duli, nakpan at iba pang rutang hindi saklaw na pinahintulutang operasyon. Nananawagan din siya sa LTFRB na magsagawa ng masusing pagsusuri sa operasyon ng beach bus. Inirefer na sa legal department na lokal na pamalaan ang resolusyon para sa kakulang pag-aral at aksyon.
5: Nananawagan po ako sa natin pong executive na sana po ipahinto po nila, kasi po para naman makita ng taong bayan, makita rin po ng ating mga tricycle driver kasi sila po talaga yung nasagasaan dito, sila po yung ano rito, makita nila na patas din po yung pag-ano ng
4: ito.
5: Patas din po yung pagpapatakbo natin dito sa ating LGO. Dito mga nakalipas ng mga araw, pinasok po nila yung mga dapat area na hindi nila pasokin. For example, kagaya po ng Nakpan, opo.
7: Town Center?
5: Town Square.
7: Ganun. Town Square, oh.
5: Doon po, parang nakita ko, parang medyo na dismay ako dahil marami rin po nakakarating sa akin mga sumbong o reklamo.
4: Yan po ang tinig ni Konsehal Antonio Cabezas. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Dapat bawiin na ito ni Mayor.
0: Oh. And ito nga kasi parang di ata sila nag-uusap ng kanyang konseho.
4: Ha? baka alam mo diyan.
0: Eh napag-iisipan tuloy.
4: Oh, napag-iisipan tuloy, Mayor.
0: Oh, hindi po sa amin ang galing 'yan, ha. Oh. Doon sa mga nakausap po ng aming pong station manager.
4: Oh, kaya nga, Mayor. Ano bang meron diyan? Bakit hindi mo kaya? Sino ba ang may-ari niyan? Bakit parang hirap ka na sa kabila ng may
0: reklamo.
4: Hindi mo kayang bawiin yung temporary mayor's permit.
0: Kasi yung temporary, matik naman yun.
4: Temporary lang eh.
0: May mga kondisyon.
4: Oh.
0: Sa kondisyon, lumabag na. Ano
4: ibig sabihin yun? Ano kaya ang dahilan, Mayor? Hmm. Bakit tila nagbubulag-bulagan ka lang at nagbibingi-bingihan? Ha? Sa mga nangyayari ng mga nakaraan pa to eh. Maingay na to eh.
0: Maingay na.
4: Pero si Mayor parang dead malang. Ano kaya, Mayor? Anong meron? Sino ba yung mayari ng beach bus na yan? Bakit hindi mo kaya?
0: Hindi kaya.
4: Hindi kaya.
0: Mahirap bang banggain?
4: Mahirap bang banggain? Malaki ba?
0: Beach bus yan.
4: Malaki bus. Malaki. Ang hirap bang banggain yan. Ang laki nga, hirap banggain eh.
0: Hirap yan. Yung service ni Mayora, pick up ba?
4: Pick up lang eh. Mahirap eh, di ba?
0: Ang laki niya, no?
4: Minsan na yung mga tanong-tanong, mga tanungan doon sa mga barberya, sa karinderya,
0: sa mga terminal.
4: Sa mga terminal. Oh, diba? Mga tanungan nila, sa magkanong dahilan kaya? Oh, yan ang mga tanong nila, pero wala tayong sinasabi.
0: Wala tayong sinasabi. Yan ay narinig po
4: namin. Mga haka-haka ng mga taong bayan dyan sa El Nido. Ha?
0: Lalo na yung mga apektadong mga sektor. Oh. Yung inyo pong mga toda dyan. Hindi naman po sila against doon sa pag-offer, pero
4: doon lang sa tamang lugar.
0: Kaya nga nagkaroon, diba, ng public consultation at pagkasundan, highway lang sila.
4: Kaya nga.
0: Papasukin mo na yung nakpan, papasukin mo na. Ay, ano nga pa naman talaga kikitain ng mga tao dyan? Ng mga tricycle driver dyan?
4: Diba yung temporary mayor's permit, subject pagka merong paglabag,
0: cancellation agad.
4: Cancel agad? Diba? Bakit ang tanong? Hindi kaya. Eh, sabihin mismo ng BPLO eh. Ay, sano po yan eh.
0: Executive. Diba?
4: Siyempre si Mayoran. Si Mayoran na yan eh. Ang tanong, bakit hindi kaya ni Mayor? Ano bang kamay meron niyang beach bus na yan? Bakit si Mayor tila nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bigihan sa hinaing ng kanyang mga kababayan na naglukluk sa kanya dyan sa bayan ng El Nido?
0: Yun? Diba? Bus? Sunog?
4: May sunog sa may likod ng NFA. Flash report muna tayo. Salamat si Mayor. May flash report.
0: Mga kabayan, mga katropa, kasalukuyan po may nangyayaring sunog sa barangay Liwanag. Sa likuran, bahagi lang po ito ng bodega ng National Food Authority. Meron po tayong kababayan doon sa kabila niya, si Sir Ronald. Sir Ronald, good morning po.
8: Morning, sir.
0: Opo, may sunog daw po dyan sa likuran, bahagi ng NFA sa barangay Liwanag.
8: Opo, barangay Liwanag po sa NFA.
0: Opo.
8: Sa likod po.
0: Likod niya. Mga kabahayan po yan, di po ba? Dyan sa likod na yan.
8: Mga kabahayan po yan din, sir.
0: Mm-hmm. So, hanggang
8: light material.
0: Oo. Meron na ba tayong namataang mga taga Bureau of Fire Protection diyan, sir, sa area?
8: Kanina may dumating na, mabilis naman yung ano nila.
0: Responde.
8: Dating nila. Tapos ngayon, sir, may nakita ko dalawa na naman dumating. Dito dumaan sa ano, sa ginagawang pier.
0: Ginagawang pier. Oo. So, sa area mo, sir, natatanong mo ba malakas ba yung apoy, Sir Ronald?
8: Sa oras na ito, sir, malakas pa.
0: Malakas pa?
8: Opo. Pero may kakarating lang na dalawang bumbiro.
0: Dalawang truck, fire truck?
8: Opo. Opo.
0: Mga anong oras, sir, sumiklab yan, sir? Sa ano mo? Sa pagkakala mo, sir?
8: Mga alas 6 ito, sir.
0: Mga alas 6 pa lang?
8: Opo.
0: Mm-hmm. So ngayon, nagpapatuloy yung pag-apula, sir Ronald?
8: Opo, opo.
0: Itong area, ito yung malapit sa dagat, ano, sir, ano, yung mga bahay dyan?
8: O, sa gilid lang mismo ito, sir, ng dagat.
0: Sa gilid ng dagat?
8: Wala na siya sa, wala na ito sa dagat kasi wala na yung mga bahay dyan, yan yung dating nag-landslide.
0: Ah, okay.

0: ang natira yun, yung natira yun sa taas, yun ang nasusunog ngayon.
1: Yun ang susunog ngayon. Oo, sige nako. Oo.
2: Mga ilang bahay kaya yan, sir?
0: Hindi ko lang ma-estimate, sir, pero malakas kanina eh.
1: Malakas.
0: Dadaan na rin na pula.
1: So ngayon, sir, na dahan-dahan na may nakikita ka pa ba bang apoy, sir?
0: Namumuti na yung ano, yung usok, sir, kanina yung maitim eh.
1: Oo,
0: ngayon papatay na.
1: Oo, ngayon puti na lang, halos papatay na.
0: Opo.
1: Sige. Well, Erebe, maraming salamat, Sir Ronald Carmajero. Ano po, dyan sa area nyo. Malapit lang kayo dyan, sir, ano?
0: Malapit lang, sir. Mm-hmm. Pero hindi naman kami, buti kasi wala nang bahay dito na ano. Masusunog pa.
1: Yung area nyo, nasa may banda ka lang mabuhay, tama ba?
0: Bagong silang, sir.
1: Bagong silang.
0: Okay. Boundary kami ng ito na nasunog dati. Boundary kami, kaya tanaw ko dito eh.
1: Tanaw. Oo.
2: Kaya medyo malayo na, hindi na abutin.
1: Medyo malayo, malayo na. Kasi tsaka wala na halos kabahayan, di ba, sir, dyan sa may area na yung ginagawa ng pier?
0: Wala na. Pinaka-boundary kami, sir. Kami yung pinaka yung ginasunog na huli.
1: Okay. Sa barangay Bagong Silang, di ba?
0: Para kay Bagong Silang ako, sir, pero yung nasusunog sa
1: liwanag po yun. Liwanag, oo.
0: Opo.
1: Sige po. Sir Ronald, thank you very much po ha, sa informasyon at sa video na binahagi mo, Sir Ronald.
0: Okay, thank you rin.
1: Good morning. Opo, good morning po.
0: Good morning. Flash
2: report. Magang sunog.
1: Magang sunog. Sabi ni Sir Ronald, mga alas 6. Oo, nakita kasi, yung nga naman, yung area niya.
2: Tanaw doon eh.
1: Tanaw. Oo, kasi wala nang halos kabahayan doon sa gitna, pagkakaisa. Sa mabuhay, halos wala na pong kabahayan. Kaya yung may parte ng Barangay Liwanag, likuran bahagi ng NFA, may nangyayaring sunog po ngayon. Pero sabi ni Sir Ronald, may mga dumating na rin pong mga fire truck mula sa Bureau of Fire Protection. Maaga.
2: Si Cap Dudi, kasi lang, busy pa yun. Hindi natin matawagan siya. Busy yun.
1: Malamang, ha? Ito, mga kabay, mga katropa, sa ating pong mga kababayan dyan. Particular sa may bahagi ng Liwanag, iilan na lang yung banda doon sa may...
2: Sa may dagat.
1: Kasi dyan, nagkakaroon din ng boundary yung Mabuhay at yung Liwanag sa baba nung NFA.
2: Napuntahan ko yan nung campaign period. Sinamahan ko si Sir Nick Ardan yung mga panya dyan .
1: Diba? Pero pa konti na lang kasi.
2: Konti na lang doon sa baba. May mga mga hagdan-hagdan pa ganun, pababa.
1: Dito ka dadaan sa may plaza, sa Plaza Cuarte pababa. Simentado yan. Tapos magsasanga yan doon eh.
2: Doon kami dumaan sa yun, sa likod ng NFA.
1: Sa likod yun.
2: Yung mga pala dyan, ang matarik yan.
1: Matarik. Bababaan mo dyan.
2: Pababa. Grabing dyan, tarik. Tapos medyo masikip yung daan.
1: Masikip talaga yan.
2: Naalala ko yung mga bumbero. Hindi ba kapasok doon?
1: Doon sa taas sila.
2: Sa taas lang talaga, sa may NFA lang.
1: Doon sila magbubuga.
2: Tapos mahos na lang na, ayang layo pa noon. Mahaba ata.
1: Mahaba naman ang hos eh. Sana maapula agad,
2: Kaya nga.
1: Ang hirap po talaga, mga kabay, makatrapay, mga biktima ng sunog. Gaya po niya, ayan po yung kuha ni Sir Ronald kanina po yan, ha? Ngayon daw po, puti na yung usok. So, ibig sabihin, unti-unti na nakokontrol na.
2: May nakita akong video sa bahagi ng Malbar. Nag-video. Puti na siya.
1: Ayan.
2: Kasi
1: ito kanina yung kasisimula pa lang.
2: May itim pa.
1: Alam mo na pa ba sa sunog? Itim talaga yan. Pag pumuti na yan, meron nag-aapula na.
2: Yun na.
1: Sige, sana po, wag na pa siya kumalat pa, sa iba pang kabahayan, dyan baga mat sinasabi ni Sir Ronald kanina, halos mangilan-ngilan na lang yung bahay doon.
2: Ilan na lang dyan sa baba .
1: Na-relocate na kasi yan. Sige, nako, mga kabay, mga katropa, ingat! Sa ganito pong panahon, wag po tayo masyadong umasa, ha? Ngayon sunog, nako, sabi nga natin, di bali na pong makanakawan, wag ka lang masunugan. Dahil talagang back to number one ka.
2: Ubus talaga.
1: 24 minutos, mga kabay, mga katropa, makalipas po ang alas 1 ng umaga. Express Balitas Umaga. Balik muna tayo sa ating pong iba pang mga balita, balitang lokal pa rin. Sabay-sabay umanong sinapian ang mahigit 10 estudyante sa Canipaan National High School nito pong Biyernes, Hulyo 3, 2026. Ayon kay Kapitan Julhan Abdurajik, bigla na lamang din mo na nagsisigawan at nangingisay ang mga estudyante, kaya agad na sinapian.

0: Suspende ang klase sa nasabing paaralan. Ilan din muna sa mga estudyante ay dinala sa COVID gym at health center ng barangay habang ang iba ay nanatili sa loob ng paaralan. Hindi rin umuno ito ang unang beses na nagkaroon ng insidente na din muna ay may sinanibang estudyante na labis na ikinabahala maging ng mga magulang ng mga mag-aaral. Samantala, patuloy po ang sarasakaw ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente.
1: Yung boses po, hindi naman po nagbabago pero ang narinig ko lang yung magsigaw ng malakas at nagaiyak po, nagapalag-palag po siya yung sinaniban na babae po. Halos babae po ang sinaniban sila lahat.
2: Sige nga, ilang lalaki po? Lahat babae?
1: Babae po ang nakita ko lahat.
2: Ano po yung napansin natin nakakaiba sa kanila para masabi po na sinaniban? Kasi di ba yung iba bumabagsak? Yung iba naman sumisigaw pero paano natin nasabi na sinaniban sila?
1: Kasi nagasigaw po sila na ayaw ko, tama na. Parang yan po ang sinasabi nila, narinig ko. Kasi nandun po ako, sinitingnan ko isa-isa doon sa barangay hall, sa health center, saka doon sa barangay gym. Okay. Tapos pinisigilan po sila sa isang batang babae na sinaniban. Mga lima po ang nakahawak sa kanila kasi malakas po sila.
2: Malakas. Parang hindi ordinary yung lakas niya?
1: Apo, ganun po.
0: Mga kabay, mga katropa, ang tinig po ni punong barangay Julhan Abdurajik ng barangay Kanipaan sa bayan ng Rizal. Express, balita sa umaga. Ito, katropang Mike, hindi naman po bago sa mga ganito, no?
3: May nakita ako kanya sa Aburlan, noong nag-aral pa ako doon sa SPCP pa dati.
0: Oo.
3: 2001.
0: Yung WPU ngayon.
3: WPU ngayon, 2001. May nakita ko doon sa may boarding house ko, sa kabilang boarding house.
0: May sinapian.
3: Oo, ang lakas talaga, malakas. Grabe.
0: Oo,
3: hindi talaga namin kaya.
0: Lalaki pa.
3: Babae.
0: Babae.
3: Oo, babae.
0: Pero malakas.
3: Lakas. Hindi namin, ilang na kami nag-ano.
0: Tigil.
3: Oo, hindi namin kaya.
0: Ito naman, nakatropa nga, Mike.
3: Sa Rizal.
0: Sa Rizal ito. Oh. Hindi naman daw ito yung una. Meron na ro naging ganyang insidente. Pero ito, mga kabay, mga katropa, sabi nga natin, maraming mga factor yan. Hindi naman po natin sinasabi na walang katotohanan yun, sanib-sanib. Meron naman kasi talagang nangyayari.
3: Nakakita na talaga ako mismo. Kaya...
0: Alam mo.
3: Oo.
0: Sinasabi nga, meron namang yung DepEd dyan kung paano nila i-assess yan. Bakit may ganyan mga pangyayari? Wala na sa mga paaralan. So, hintay lang natin kung maglalabas ng opisyal na pahayag yung ating DepEd regarding dyan, ha? Siyempre, yung pag-iingat pa rin at yung palagi ang sabi nga, pag-check sa mga anak natin. Napaka-importante yan. Kasi minsan yung iba...
3: Ilan yan?
0: Halos 10.
3: Halos 10.
0: At panay kababaihan. Yung daw sinapian, mga kabay, mga tropa, ha? Sige, nako, ingat lang po mga sir, mga ma'am. Sa mga magulang, lagi po nyo i-check nyo inyong mga anak, ha? At minsan may mga ibang factor kasi katropang Mike.
3: Kaya nga.
0: Iba, medyo iba sa sobrang stress na or may problema. Yung walang tinatawag na nagiging output.
3: Outlet. Yeah.
0: Labas.
3: Yeah. Labasan.
0: Nilalabas yung kung ano bang sama na loob.
3: Kaya nga.
0: Minsan naiipon, may mga ganyang pangyayari, ha? Sa mga magulang.
3: Pero makakapagtaka talaga eh.
0: Yung lakas?
3: Ang lakas talaga.
0: Yung tinatawag ng ating mga nasa medical, yung adrenaline rush.
3: Adrenaline rush.
0: Kahit na ilang tao talaga, kapag talaga gumagana yung adrenaline rush mo.
3: Parang naalala ko yung adrenaline rush na yun, yung nasunog yung school namin sa Los Bibinda.
0: Napasan mo ang alin?
3: Napasan ko yung sawali.
0: Sawali.
3: Isang buong sawali.
0: Ang bigat nun, ah.
3: Oo, mas bata pa ako nun. Ano pala ako nun. Terger High School, eh.
0: Nabuhat mo yung buo.
3: Patin pa, nabuhat ko, eh.
0: Tapos, nung babalik mo na, hindi mo na kaya.
3: Hindi ko na kaya, eh.
0: Iyon ang tinatawag ng adrenaline.
3: Kaya, naalala ko yun, eh. Siyempre, nagkakagulo na, eh. Susunog, eh.
0: Yan, sa mga ganyang klase na, mga ganyang senaryo, yung mga biglaan.
3: Biglaan.
0: Na hindi mo akalain.
3: Hindi ko akalain. Kinuha ko yung, sa may kantin namin, kinuha ko yung, yung isang buong...
0: Sawali. Nakarolyo pa yun.
3: Mahaba pa yun, eh. Mahaba.
0: Mga pasadya yan, eh.
3: Oo, mga pasadya. Mahaba. Kaya hindi ko makalimutan yung adrenaline rush na yan. Nagtaka din ako, paano ko nabuhat yun?
0: Nababalik mo na, hindi mo na kaya.
3: Wala na, hindi na. Tatlong tao na kami. Siyempre, estudyante pa kami, no? Trailer high school, eh. Patpatin pa.
0: Patpatin pa. Diba? Pero hindi mo kakalain, di ba?
3: Oo.
0: Isang role yun ang sawali, nabit-bit mo mag-isa.
3: Nabit-bit ko.
0: Ang iba nga, mga babae, nabit-bit nga, ang rep, eh.
3: Ayun. Diba? May mga pagkakataon na gano'n.
0: Rep, freezer, at kung ano pa yung mga bibigat. Na ibabalik nila, teka lang, hindi ko na kaya, ah.
3: Kaya ka, yung mga gano'n, eh.
0: Yan ang sinasabing adrenaline rush. Kaya rin sa mga ganitong sitwasyon, karamihan daw do, yung pagiging malakas, isa rin doon sa mga sanit niyan.
3: Ganon daw.
0: Kumbaga, nagiging aktibo. Yung tinatawag na adrenaline rush. Pero hindi naman sinasabi na walang katotohanan yung sabi-sabi.
3: Oo, kanya-kanya kasing paniniwala.
0: Iyan!
3: Ako, may parte na naniniwala ako kasi nakita ko mismo.
0: Kung nakaranas ka o nakakita ka na yung talagang sinapian, masasabi mo talaga na. Meron.
3: Meron eh talaga.
0: At meron din naman paliwanag yung sensya. Ganun na naman po yan, ha? Mga kabay, mga katropa, iniiwan po natin dun sa inyo kung kayo po ay naniniwala o hindi. Ha?
3: Bahala na kayo.
0: Bahala na po kayo. Pero may ang sigurado dyan, mayroon niyang kapaliwanagan.
3: Iba-iba nga lang.
0: Iba-iba nga lang.
3: Express. Samantala, live reports na tayo. Isa po ang patay, dalawa po ang sugatan sa pagkakasalpok po ng tricycle sa bayan po ng El Nido. Katropa mo sa balita, Villamocha.
4: Patay ang isang 51-anyos na lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos maaksidente ang sinasakyang tricycle sa kaba ng National Highway sa Barangay Villa Libertad El Nido madaling araw ng Sabado, Hulyo 4. Kinilala ng pulisya ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51-anyos, residente ng Barangay Villa Libertad. Idineklara siyang dead on arrival ng attending physician sa El Nido Community Hospital bandang alas 5:29 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na driver na nakilalang si alias Carlo, isang tricycle driver at residente ng Barangay Villa Libertad. Gayon din ang isa pang pasahero na si alias Ramon, 18-anyos, na kasalukuyang naninirahan sa naturang barangay. Batay sa imbestigasyon ng El Nido Municipal Police Station, binabagtas ng motosiklong may sidecar ang National Highway nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa ilalim ng impluensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo nito. Pagsapit sa isang kurbadang bahagi ng kalsada, nabigo umano ang driver na makontrol ang sasakyan dahilan upang mag-overshoot ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa mga kawayan sa gilid ng daan. Agad na rumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod sa El Nido Community Hospital ang tatlong biktima. Sa kasamaang palad, hindi na umabot ng buhay ang isa sa mga pasahero. Nagtamo rin ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang motorsiklong may sidecar at dinala sa El Nido Municipal Police Station bilang bahagi ng imbestigasyon. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang inihanda rin ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa driver. Para sa malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News. Express
3: Balitas Umaga. Natuwa ako doon sa bagong Tagalog doon, tricycle. Ah. Motorsiklong... Ano yun? Motorsiklong may sidecar. Bagong Tagalog doon, tricycle.
0: Motorsiklong meron.
3: May sidecar. hindi na pala tricycle kaya tawag ngayon, ha? Motorsiklong may sidecar.
0: In short, tricycle.
3: Tricycle. So,
0: sa Tagalog niya,
3: motorsiklong may sidecar. Dalawang motorsiklong may sidecar nagbanggaan.
0: Dalawang motorsiklong may sidecar.
3: Ang nagbanggaan. Bagong-bagong terminology, ha? Salamat, Tombilya, ha? Sa motorsiklong may sidecar.
0: Ganyan naman.
3: Paano yung top-down?
0: Top-down?
3: Motorsiklong...
0: Ganun pa rin.
3: Ganun pa rin. Hindi Tagalog ng tricycle yun, eh. Tricycle, eh.
0: Ayun, top-down.
3: Ayun, top-down. Motorsiklong may sidecar na walang bubong.
0: Kompleto, ah.
3: Kompleto.
0: Ay, naka naman, oh. Express.
3: Bago yan, ha? Bago yan,
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ito, dalawang motorista. Sige, malamang ito, nagmumotor ito.
3: Oh, motor. Walang sidecar yan. Walang sidecar.
0: Oh, sa Quezon, Palawan, yung daw pong sugutan, matapos namang magbanggaan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
5: Live report. Nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan na ang dalawang motorista sa pakurbada ng Sitio Tumarbong, Barangay Maasin, Quezon, Palawan, matapos magbanggaan na Hulyo 4, 2026, pasado alas 3 ng hapon. Kinilala lamang ang mga itong sina alas Jake at Ben, kung saan ayon sa ilang motorista na nakakita sa pangyayari, galing umano ng Barangay Sugod si alas Jake at ito'y patungo sa harap ng bayan. Subalit pagdating ito sa pinangyarihan ng incident, ay dito na raw nawalan ng kontrol sa manobela hanggang sa sumalpok sa kasalubong niya na si alias Ben. Samantala, agad namang sinugod sa pagabutan ang dalawang sangkot dahil sa mga pinsalang tinamo at nilapatan ng kaukulang medikasyon. Habang sa ngayon, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motoristang Quezonian na dahan-dahan lamang sa pagmamaneho para sa ganoy maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News. Express
0: Balita sa Umaga. Maraming salamat, Kachopang Ray. Yung area na yung kita mo, medyo maganda yung area. Patag eh.
3: Patag.
0: Sementado. May konting kurbada nga lang. Hindi natin alam kung sino na yung nag-overshoot. Malamang may umu-overshoot dun.
3: Oo, kasi nga pagpabilis yung takbo mo tapos pa... Ano ka?
0: Maganda yung kalsada eh. Okay. Pakibalik mo, Engineer Rinoboy. Balik mo muna. Oo, oh, diba?
3: Oo, oh, oh, kaya nga, straight naman ah.
0: Straight. Hindi, yung kabila, medyo, yung kabila niya. Yung makapag ano... Kurbada ng
3: konti. Ay, oo, yeah. May kurbada ng konti. Overshoot nga.
0: May isa dyan na nag-overshoot.
3: Overshoot nga.
0: Yung sabi nga, yung laging paalala.
3: Kung na dito banda, mag-overshoot yung galing dito sa kabila.
0: Yung sa kabila.
3: Sa kabila.
0: Kasi may kurbada. Kasi yung galing naman dyan,
3: straight pa. Yan. Straight pa eh.
0: Kung pareho silang medyo masarap yung takbo.
3: Iyo. Yung dalawang mga motorsiklong walang sidecar na yan.
0: Motorsiklo yan ha.
3: Walang sidecar.
0: Kita mo yan, no? Mga kabayan, mga katropa.
3: Kaya nga eh.
0: Yung laging paalala ng ating mga otoridad, sabi nga natin...
3: Mukhang nasa tamang linya yung isa.
0: Oh, kung titingnan natin yan, ha?
3: Oo, oh, kung titingnan natin. Yung
0: posisyon.
3: Yung posisyon.
0: Yung nandun nakatayo.
3: Oo, oh, nasa mukhang tamang linya na. Siya.
0: Oh, yung nakatumba, ang hindi natin alam.
3: Oo, oh, ito, malamang ito yung nag-overshoot.
0: Ayan. Ay, siyempre, hintayin natin yung...
3: Ano yung paalala mo?
0: Oh, yung laging paalala ng mga otoridad, sabi ko nga, gas-gas na... Wala pa rin eh.
3: Hindi talaga...
0: Wala pa rin epekto.
3: Wala pa rin epekto.
0: Ang sabi nga ng mga nakatatanda, bago raw tayo matututo kapag naranasan na natin.
3: Pwede namang ano, mga 40, 50 lang yung takbo, makakarating ka rin.
0: 50, 60, okay na yun sa ganyang lugar. Yung pupunta mo, hindi naman umaalis sigurado.
3: Kaya, ano na naman yan eh. Relax, masarap nga yung parang naman masyal ka lang.
0: Yung
3: takbo mo, yung...
0: Takbong mayaman.
3: Takbong yan. Mayaman lang.
0: Yeah. Enjoy mo yung kapaligiran mo. Na safe yung speed mo.
3: Yo!
0: At gano, least...
3: Gano, ako, ganun lang ako eh. Takbong mayaman yan. Eh, hindi na kaya ng motor ko. Nag-overheat na
0: eh. Kasi karamihan naman kasi sa ito, hindi ko naman po nilalakat. Oo, ng mga kabataan, pag nakahawak ng silinyador.
3: Talagang
0: gigil.
3: Gigil na gigil.
0: Gigil na gigil, oo. Kumbaga, sinusubukan nila yung kung saan nakakantong yung kanilang makina.
3: Danas din namin yan dati ng kabataan pa.
0: Pero mga panahon noon kasi...
3: Kami ni Pare Christian Andres dyan sa Orduha. Pag street by street na dyan eh. Mapunta doon sa tulay.
0: Espalto lang yan, di ba?
3: Oo.
0: Mas makitid pa.
3: Kami ni paring Joe Mardolso. Yung mga kabataan pa namin.
0: Pero, hindi pa ganun kabibili sa mga motor nyo.
3: Hindi pa, mga ano lang yung Wave 100.
0: Wave.
3: Ang usap, Honda Wave lang yun eh.
0: Yung 100. Body 70.
3: Oh, ay, papa, kay Jikiro yun, yung body 70.
0: Body 50 yun,
3: ay, body 50, kay Jikiro yun pala. Oh. Sa amin, 100 na rin.
0: 100. So, wave na kayo noon.
3: Wave na. Sabado, after ng umaga, ng...
0: Jogging.
3: Oh, after ng umaga ni Kalui, yung pasintado niya. Doon sa DYR pa doon eh. Oh. Sa report kami noon. Mike Scotty from...
0: Nara?
3: PNP.
0: Oo. Oh.
3: Malinis ang blatter, Kalui. Si Christian Andres, sa ospital ng Palawan, malinis din ang blatter, Kalui. Wala, doon kami sa orduhan na sa tulay ng orduhan.
0: Kaya pala malinis.
3: Malinis eh.
0: Kaya pala malinis.
3: Sa Sabado na kasi. Sabado na eh. Bernes ng gabi.
0: Bumiyahin na kayo.
3: Bumiyahin na kami. Kaya doon kami nagpa-harurot-harurot doon sa...
0: Nara.
3: Sa Nara.
0: Kaya pala malinis.
3: Malinis eh.
0: Oo.
3: Tapos doon kami sa tulay eh. Sarap doon. At sa pang mga alas 12 ng gabi, doon sa tulay ng Ordo ha?
0: Malamig-lamig.
3: Malamig-lamig?
0: Oo. Para ka sa Baguio, di ba?
3: Oo. Kaya doon eh.
0: Kaya doon sa mga motorista, especially sa mga kabataan, huwag po kayong gigil sa silingador. Kasi...
3: Ngayon, marami ng ano kasi... Noon, wala pa kami nasasalubong, mga bandang, mga alas 10 ng gabi.
0: Wala na, alas 9 pa lang, wala na halos. Oo,
3: kami na, tatlo na lang kami ni Paring Christian, tsaka ni Jumar Dulso.
0: Eh. Nasasalubong kayo, mangilan-ngilan.
3: Oo, mangilan-ngilan.
0: Ang dati, kinakatakot ko naman dyan, yung ibang sasalubong sa'yo.
3: Yun.
0: Oo, yung mga nakaputi. Nakaputi ang damit, makapabuhok. Di ba, may mga sabi sa pag bagong tayo ka sa lugar.
3: Dyan sa sigsag, mangingilabot ka talaga dyan, yung old sigsag.
0: Yung taas.
3: Yung taas. Minsan, isa lang ako nagmumotor, pauwi ako ng Nara.
0: Lalo na doon sa mga area kung saan may mga na-aksidente.
3: Aksidente dyan. May ano talaga doon na ano kayo na...
0: Iba yung pakiramdam.
3: Iba yung pakiramdam mo eh.
0: Yung malamig, nagiging mainit. Yung mainit na lugar, magiging malamig.
3: Wala akong choice. Uwian ako. Bagong panganak si Mrs.
0: Buti na lang.
3: So, sa Nara. Malatgao, di ba? Kailangan ko pag uwi.
0: Uwi ka talaga.
3: Uwi talaga ako na, pagdating ko dyan, may...
0: Iba yung pakiramdam.
3: Iba talaga yung pakiramdam. Pag isa ka lang, ay gabi.
0: Kasi... Nagkakaroon ka ng goosebump.
3: Oo. Kasi gabi na ako umuwi. Kasi galing sa trabaho eh. So, talaga, wala akong choice eh. Yan lang man ang daanan dati. Wala pa yan yung
0: baba.
3: So, pag hindi ka mag-ano, hindi ka rin makauwi ng Nara.
0: Lakasan na lang loob.
3: Lakasan na lang loob eh.
0: Sa mga era na bago ka lang, sabihin sa iyo na oy, dyan sa era na yan, may nadiskrasa dyan. Dyan sa era na yan, may nagpapakita
3: meron.
0: Dyan. May umaangkas dyan.
3: Ay, kaya lang, wala kang choice. Kailangan mo umuwi.
0: Uwi ka. Lalakasan man loob mo. Pero yung mata mo, naglilimikot.
3: Yun talaga yun.
0: Tapos yung pakiramdam mo, pinalalakas mo.
3: Pinalalakas mo.
0: Kasi baka biglang bumigat ang likod mo, may angkas ka na pala.
3: Yun.
0: Diyan sa may bahagi ng papunta ng seed farm.
3: Sigsag.
0: Dito sa Oran ng Irawan.
3: Sa Irawan,
0: Di ba? Dati lalaki ng mga akasa dyan.
3: Kaya.
0: Yung isang kurbada dyan.
3: Meron daw.
0: Yung malimit ding nadidisgrasyahan noon. Diyan, may umaangkas daw dyan.
3: Talaga naman.
0: Minsan ko nararamdaman yan.
3: Ayun.
0: Galing kami dyan sa may parte ng Solomon Bridge.
3: Ayun.
0: Nasa resort pa kami.
3: Sa resort pa kayo.
0: Yung si Ma'am Angela kasi, ng Angelas, doon sa...
3: Sa Solomon may doon, may resort doon, di ba?
0: May one time naman doon ang
3: activity niyo.
0: Kanya-kanya, nakamotor din kami. Convoy naman kami. Pero sa yung motor ko kasi mahina. Mabagal.
3: Naiwan ka.
0: Naiwan ako.
3: Dapat tinakbo mo na, iwan naman yung motor mo.
0: Mas lalo akong
3: So meron ka nakita?
0: Mag-aalauna na. Yung motor ko biglang bumigat.
3: Dako!
0: Yung side mirror ko, binaba ko na lang.
3: Oo, kasi...
0: Mas makakabahan ako kung
3: makikita
0: ko. Pero naramdam ko na bumigat
3: na.
0: Tinignan ko doon sa unahan, di naman plat.
3: Wala naman.
0: Nung kumaan na, tinignan ko. Ay, sabi ko, inangkasan ako.
3: Aba, talaga.
0: Pero dahan-dahan ang takbo ko.
3: Dahan-dahan na.
0: Although medyo yung balahibo ko tumayo talaga.
3: Tumayo na. May mga panahon talagang ganun.
0: Meron. Ranas ko yan.
3: Ako may style ako dyan eh. Pagka medyo pag mga ganyan kinahay.
0: Goosebumped na.
3: Pinapa kakanta-kanta na ako dyan.
0: Kanta ka na.
3: Seeky first backing the move God in his righteousness.
0: Para ma-intimidate.
3: Yun ang ano ko. Yun ang
0: kinakanta mo.
3: Kinakanta ko.
0: At least, di ba? Makaka-relax ka. At makaka-concentrate. concentrate ka sa manibela.
3: Kaya ka.
0: Oh. Iba kasi pag ganyan na natataranta na.
3: Oo. Ang hirap eh.
0: Solo ko lang tapos biglang bibiga tapos paglingon mo sa pagtingin mo sa side mirror mo, meron
3: ka. Meron ka yan. Ay, talaga ano ka. Yung motorsiklong walang dim, walang sidecar, ma...
0: Oh, yan.
3: Mawiwindang yun.
0: Disgrasya ka talaga. O ito mga kabayang katropa, napag-uusapan lang pero sa mga nakaranas ito, sabi nila, ito totoo yan. May mga, wala naman yung mga third eye, bukas ang third
3: ayun.
0: Eye. Ayun! Nakamalakas makiramdam. Minsan talaga nakakita pa. Kaya ako, hindi ako nagpapabukas ng third eye.
3: Oo, ayaw mo maging katulad ni ano, sino na ngayon? Si Vincent? Ayaw mo si Vincent? Oo.
0: Sa Ghost Fighter.
3: Sa Ghost Fighter.
0: Panahon talaga natin Ghost Fighter.
3: Kapanahonan.
0: Ayaw ko ng third eye, pero may four eye ako.
3: Four eye, ha?
0: Apat ang mata.
3: Ayun!
0: Hoy, 45 minutos na. Napadako kasi dito kami sa ano na ito, ha?
3: Kaya nga, sa motorsiklong walang sidecar.
0: Yan, at saka sa motorsiklo, o motorista.
3: Ayaw, no?
0: Ha?
3: Okay!
0: 15 minutos, makalipas ang ika-anim, bago ang ika-pito pala. 15 minutos, bago ang alas 7 ng umaga, ha? Karagdagang balitang lokal pa rin.
3: Ito, top 6 regional most wanted person arrestado daw dyan sa barangay Candawaga sa bayan ng Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua!
6: Report. Arestado ng Palawan Police Provincial Office ang top 6 regional most wanted person na naharap sa tatlong kaso ng rape sa isinagawang operasyon bandang alauna ng hapon nitong July 4, 2026 sa Purok Tingkawayan 1, Barangay Candawaga sa Bayan ng Rizal, Palawan. Pinangunahan ng Rizal Municipal Police Station ang operasyon, katuwang ang Regional Intelligence Unit 4B, Provincial Intelligence Unit ng Palawan PPO, Port Plateau ng 1st Palawan Provincial Mobile Force Company, at Rizal MLET. Kinilala ang suspect na si alias Minmin, 25 years old, PWD, manging isda at residente ng Barangay Candawaga sa nasabing bayan. Ito ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong June 24, 2026 ni Presiding Judge Pampilio Sala Jr. ng Branch 165 ng Port Judicial Region sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Naharap ang suspect sa tatlong bilang ng paglabag sa Anti-Rape Law of 1997 o Republic Act 8353 na walang piyansang kakibat sa lahat ng kaso. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ng motoridad ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 13.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express
0: Balita sa Umaga. Maraming salamat, katropa nga Dennis. Samantala, PNP Coron naglunsad daw po ng investigasyon. May kaugnayan sa isang FB post o Facebook post na umunay may banta ng pamamaril din mo sa paaralan. Saan paaralan kaya ito? Alamin po natin sa detalye ng balitang ito kay katropa nga Sunshine Murano.
7: Report. Naglabas ng pahayag ang Coron Municipal Police Station kaugnay ng kumalat na Facebook post na naglalaman ng umano ay pagbabanta ng pamamaril sa loob ng isang paaralan. Ayon sa Coron MPS, agad silang nagsagawa ng investigasyon upang matukoy ang pinagmula ng naturang post at ang taong nasa likod ito. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa pamunuan ng paaralan at iba pang kaugnay na ahensya upang matiyak ang seguridad ng mga mag-aral, guro at kawani bilang bahagi ng kanilang hakbang, paigtingin ng Coron MPS ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan, magsasagawa ng regular na pagpapatrolya at maglalagay ng mga pulis sa oras na pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Hinikayat din ng pulisya ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng takot o kalituhan. Kung may anumang impormasyon kaugnay ng naturang insidente, hinihikayat ang lahat na agad itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpila ng pulisya. Iginiit ng Coron MPS na nananatiling prioridad nila ang kaligtasan at kapayapaan sa mga paaralan at sa buong komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold Capsule na marami nang nagpapatunay na nakakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan nyo na rin ang Santon Plus Gold para sa nagkaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa bayan ng Coron Palawan, Sunshine Morano, XFM News. Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Teka, yung ano na yan, nakakabahala yan.
3: Kaya nakakabahala
0: doon sa mga estudyante kung saan man yan CSF na binabanggit na yan.
3: Kaya nga, delikado yan. Dapat hindi yan po baliwalain.
0: Kaya nga agad na nagsagawa ng investigation ng Coron na PNP. Ha? At sa doon sa nagpakalat naman, anong purpose?
3: Yun.
0: Although may pangalan, pero walang profile pic.
3: Fake account.
0: Pero yung ganito po, mga kabay, mga katropa, na mga post, nakalista na ang magiging biktima sa shooting accident. Ano nakalagay? Jace Kaabas? Nako, mga kabay, mga katropa, shooting accident sa CSF. Malapit na.
3: Yung CSF ay Coron?
0: School for School of Fisheries.
3: I-research natin. Hindi ba na nabanggit ni Sunshine?
0: Hindi nabanggit ni Katropan Sunshine.
3: I-research natin ito. CSF na to. CSF.
0: Coron, Central. Hindi rin yung Central. Mali rin. Wala.
3: Coron School of Fisheries.
0: Oh, yun nga. Coron School of Fisheries. Oh, college na ito. Kolehiyo na ito. Kung ganun. Mga kabay, mga katropa. Doon sa nakikisakay lang ba sa issue?
3: Ito depend tayo. Coron School of Fisheries official. Depend po ito. Under ng DepEd.
0: DepEd.
3: Ito ba sa Facebook pa post ng may Facebook page eh. Ito nga Coron. Yan ha, Fisheries, yan ha, may ano sila eh. Tingnan natin kung may statement sila dito ha. Ngayong sa issue na ito, mukhang wala eh, itong Coron.
0: Wala.
3: Wala, ano lang itong, ano nila. Ano nga ito, DepEd ito eh, under ng DepEd. Yung Coron, ano,
0: school.
3: CSF.
0: School na ito. School of Fisheries. Mga kabay, mga katropa, pa... Yung ganito pong mga nilalabas sa mga social media. Mga ganitong, matatawag na itong ano to eh. Panggulo? Panggulo ba? Matatawag itong panggulo itong mga ganitong mga post na ito. Nagpuprovoke ka ng sa pagiging... mababahala yung mga estudyante or guro, mga magulang, ano, mga estudyante dyan. Isa pong ano yan, may criminal liability ka dyan.
3: High school.
0: Sa Coron School of Fisheries. High school pala ini.
3: High school pala ini.
0: Laki nga, malaking school din pala ito. Doko ha, doon sa mga nagpakalat ito, nako. Sigurado, meron pong kaso kang kakaharapin.
3: Kailangan ano kasi dito, sino yung fake account yan eh.
0: Fake account.
3: Kasi bagay, may mga ITs na tayo ngayon. Magagaling mga IT natin eh, para malalaman yung ano.
0: Yung original. Anong post niyan?
3: Kaya nga. Yung, siyempre, may email yan.
0: Yan.
3: Kaya cellphone number na ginamit.
0: Kaya huwag po kayong pasisiguro sa mga nagpapakalat lang. Sabi natin, malisyosong ano to, mensahe. Pero nagdudulot po kayo kasi kayo ng ano, ng pangamba.
3: Takot.
0: Yan,
3: takot.
0: Especially estudyante at sa mga magulang.
3: Siyempre, bale, hindi mo na papasukin yung anak mo. Iyon. May ganun ka.
0: Sa mga nangyayari sa iba't ibang mga paaralan sa buong Pilipinas, mga kabay, mga katropa, magbula nun sa issue ng Tacloban shooting, maraming pang mga
3: nagkasunod-sunod na, no?
0: Nagkakasunod-sunod
3: na. Ang dami
0: na.
3: Ng nagsilabasan.
0: May nalaksak, mayroong panisaksak eh.
3: Kaya nga.
0: Mga sangkot, mga estudyante, mga nasa loob ng paaralan. Ito, iniiwasan nga po ng ating mga otoridad, especially DepEd, na magkaroon. Ito sa atin, sa Lubic ng Palawan. Ito, unang ano to? Unang...
3: Pagbabanta.
0: Pagbabanta. Sana yung ating PNP talagang magsagawa ng investigasyon. Matukoy kung sino ito. Anong purpose niya. At kung... Kasi kung Hindi rito pwedeng baliwalayin talaga eh.
3: Hindi po pwede. Shooting.
0: Nakalista na
3: eh.
0: Ang mga magiging biktima.
3: Hindi po pwede ano, kahit biro-biro lang, hindi po pwede yan.
0: Hindi pwede. Tsaka kung magbibiro, wag naman po sana ganyan.
3: Wag nyo sasakyan yung mga nangyayari. Seryosong bagay yan eh.
0: Seryoso po yan.
3: Seryosong bagay. Hindi yan dapat
0: sinasakyan at gawing biro.
3: Biro, pagtatawanan.
0: Ako, hindi po, wag. Mga kabayan, makatropa. Okay, hoy. Ako, 6 na minuto bago po ang ikapito ng umaga. Mga kabayan, makatropa. Pasok na natin ito. Balitang nasyonal. Samantala, mga kabayan, makatropa, sa atin pong balitang nasyonal, kinundi na nga po ni Senator Alan Peter Cayetano ang paghahain ng kasong plunder laban naman kay Senador Rodante Marcoleta na aniya isang uri ng panggigipit sa mga kritiko ng pamahalaan at paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko sa umanay anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Cayetano, maaaring magkaroon ito ng chilling effect sa mga mambabatas at opisyal na nagsusulong ng pananagutan sa mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. At iginit niyang malinaw na harassment at kawalan ng hustisya ang nangyayari. Nauna lang sinabi ng Office of the Ombudsman na naghahanda itong magsampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations bagay na itinanggina ng senador at iginiit na legal ang lahat ng kanyang natanggap na donasyon. Express Balita
3: sa Umaga. Sabat Balita sa International. Idineklara po ng World Health Organization itong Huwebes ang pagtatapos ng hantavirus outbreak na kaugnay ng isang cruise ship matapos makumpleto ng huling na italang na-expose sa sakit ng kanyang quarantine at magnegatibo sa virus. Ayon sa WHO, umabot na sa 13 kataong nahawaan sa outbreak habang 3 naman ang nasawi. Ang outbreak ay inugnay sa Andes virus, isang bihirang uri ng hantavirus na karaniwang maratagpuan sa Argentina at Chile. Nagsimula ang insidente matapos umalis ang cruise ship na MV Honjos mula po sa Argentina noong April 1. Express
0: Balita sa Umaga. Samantala sa atin naman pong Balitang Sports. Balitang Sports. Dinomina naman ng Spain ang pisikalang laban kontra sa Austria at ibinulsa ang 3-0 panalo sa kanilang FIFA World Cup Round of 32 match na ginanap sa Los Angeles, California. Mula simula hanggang dulo, hawak daw po ng La Roja ang control laban sa kapwa European team na nagsimula ang scoring sa 36 na minuto ng itarak ni Michael Oyarzabal ang unang goal mula sa low cross ni Mark Curquella. Pagpasok naman ng second half, pinalawig pa ng defender na si Pedro Porro ang kalamangan sa 2-0 sa 66 na minuto sa pamamagitan ng isang header mula sa assist ni Alex Baena na siya rin kauna-unahang international goal ni Porro para sa kanyang bansa. Sa 89 na minuto ng laro, muling remes back si Oyarzabal at binasag pa ang offside trap upang maipasok ang kanyang pangalawang goal. Muli sa tulong ni Corcuella na tuluyang nagselyo sa 3-0 score panalo para sa Spain. Express
3: Balita sa Umaga. Oy, dagdagan ko lang ang balitang sports mo. Sige. Kasi breaking news ito kagabi.
0: Breaking news.
3: Oo, patuloy na gumagawa po ng kasaysayan para sa Pilipinas ang tennis sensation na si Alex Yala.
0: Oy!
3: Grabe, nangyari kagabi ha. Nadapa pa pero talagang malupit ha. Tinalo po ni Yala, nagde-depensang kampiyon, defending champion, na si Iga Swiatek sa score na 7-6. 6-2 sa ikatlong round ng 2026 Wimbledon Championship. Mga katropa, kagabi ang nangyari.
0: Kagabi.
3: Ang 21 taong gulang na tennis star na una nang naging kauna-unang Pilipina na umabot sa ikatlong round ng Grand Slam Tournament ay haharap naman sa Italiano si Jasmine Paolini sa round of 16. Yan at yan yung ano, round of 32. Pangatlong ano na to siya, nakaabot siya. Biruin mo yung defending champion?
0: Tinalo niya.
3: Tinalo niya. Grabe naman.
0: Congratulations.
3: Congratulations, ha?
0: Alex Iyala.
3: Ito yung first time na merong tennis player na Filipina na makapasok sa Grand Slam. Oh, kaya history talaga to. Oh, history. Nadapa pa eh. Galing eh. Napadapa na siya.
0: Nakuha niya pa?
3: Nakuha niya pa. Galing talaga si Alex Iyala. Congrats!
0: Ayos! Mga kabayan, mga katropa, isang minuto bago ang ikapito ng umaga.
3: Batiin ko lang ng ano muna, ng good morning, nakikinig sa atin sa Los Biminda.
0: Oy.
3: Si Anita Kabunag.
0: Yan. Ma'am Anita, good morning.
3: Yan. Tsaka si Nanay, dyan, kahapon, sabi niya, sabihin mo, classmate, na masarap ang aking halo-halo dito. Oy. Yan, kumain ako ng halo-halo doon eh.
0: Kumain ka ng halo-halo.
3: Dyan, no? Tsaka yung ulam, native chicken na adobo.
0: Ganon?
3: Pero dyan sa kanila, ha? Kay Batsa Anita Kabunag.
0: Bago natin mapapatunayan, dapat may pasampol.
3: May pasampol? Sa saba to? Sama ka sa akin doon.
0: Dapat may pasampol dyan,
3: yeah. Ha? Pag saba to, umuwi ako sa amin eh. Kaya sumama ka doon para masampol mo. Sarap ng halo-halo, ha? Diyan eh,
0: kompleto ba sa halo?
3: Oo, meron pang ano sa
0: May toppings
3: pa.
0: Oh, talaga.
3: Astig yung toppings, sarap.
0: Armon de la Torre Gallardo. Good morning po, mga idol. Oo, bati nyo naman ang Battery Abejo family. Gallardo family ng Barangay Tumarbong, Ruas, Palawan.
3: Yun.
0: Opo, talaga naman, oo.
3: Oy, happy birthday kay Ate Ludi.
0: Oy! Ma'am Ludi Bellio.
3: Ate Lods Bellio, happy birthday.
0: Happy birthday.
3: Kasama
0: po
3: din sa kapuso pa tayo dati. Kasama
0: kapuso,
3: natin.
0: Happy birthday po, Ma'am Ludi Bellio.
3: Happy birthday po.
0: Dito lang po kami.
3: Yan, Ate Lods.
0: Aga, mga kabayan, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng ating pong Express Balita sa umaga, Sunday edition.
3: At live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bahay niyo po napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan. At ganoon din po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
3: Ati Pansing at Kuya Andy, ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na
3: Pilipinas!
8: Sister Pain.
9: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
11: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise?
13: Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3!
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
19: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
20: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
21: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
26: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
27: XFM.
28: XFM.
15: Sister Pain.
29: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
30: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
26: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold.
21: Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
6: Santum Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Campaign na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
28: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
31: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
32: Plus Herbal Oil.
33: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
32: ko. Santon Plus Herbal Oil.
34: Isang pahid lang sa puson.
32: Desminoria.
34: No more.
32: Santon Plus Herbal Oil.
35: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
36: XFM.
37: XFM.
38: Mga katropa, X

0: XFM Time 7:13 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
2: Bullseye.

0: Good morning! Magandang umaga ho sa inyong lahat! Aba, linggo ho ngayon, o. Sunday! Welcome ho sa palatuntunang Bullseye! Siyempre, kasama po ang inyong katropa, ka Gerald Gales. Gusto ho kayo ngayong araw na ito? July 5. July 5. Linggo. Alas 7 ng umaga. Karayo yata ng date mo, Bunat. Welcome sa palatuntunang Bullseye sa mga nakikinig. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa Facebook Live, good morning. Parang walang nangyari kagabi, oh. Nang umaga ho sa inyo, pre, pagka Linggo, sikapin na una magsimba. Kung po pwede, may oras. Dahil walang pasok, bigay sa pamilya, kamasyal, bonding kasama ang buong pamilya. Total Linggo naman. Family day. Yung iba naman, laba day. Meron hong iyari nga sunog doon ho sa Barangay Liwanag. Papasokin muna natin si katropang Toto. Kita ng update doon. Ito, magandang umaga.
1: Magandang umaga, katropandiano. Hindi maganda sa mga taga-barangay Bagong Liwanag. Okay. Katropang J, si Kagawad, medyo kinukuha pa yung mga kwan, yung datos sa mga ilang kabayan. Itong si Sir Jomar Mendoza, ito yung isa sa bahay niya ang nasunog. Sir, good morning po. Live tayo ngayon sa XFM Palawan. Kasama atin si Katropang Gerald siya.
0: Sir Jomar?
1: Amin.
0: Sir Jomar?
2: And. Wala sir, pag-isingin kasi ano na eh. Ano na nga po eh. Wala man na kami na isalba kahit gamit ba.
0: Aroy? Okay.
2: Ibig sagat namin, mga anak namin.
0: Mar? Jomar? Mar?
3: Po?
0: Hindi kita mabati ng magandang umaga kasi hindi maganda ang nangyari. Buong bahay mo ba nasunog?
3: Opo, opo.
0: Kamusta kayo buong pamilya? Mayroon bang namatay o nasdamay sa sunog? Okay kayo?
3: Kamit lang po. Ang talagang mga pamilya po na isalba ko po.
0: Mabuti naman, oh. Ligtas kayong lahat. Walang naiwan. Mga alaga mo, alagang hayop, mga ganun. Okay naman?
3: Okay naman po sa mga anak ko. Kahit po na isalba ko.
0: Okay, sige. Ano bang nangyari? Paano nangyari yung sunog?
3: Hindi ko nga po alam, Sir Gerald.
0: Oo.
3: Kasi pagising mo din, ano na eh. Malakas na nga po eh.
0: Saan nagmula?
3: Sa taas po. Sa taas po ng ano. Ng bahay.
0: Ali. Okay, yung bahay mo dalawang palapag. Tapos doon sa sa second floor doon yung sunog.
3: Opo.
0: Doon din kayo natutulog?
3: Hindi po. Dito po kami sa kabilang area po. Okay. Sa baba po kami sa baba.
0: Kabilang area ang tinutukoy mo, parang dalawa yung bahay?
3: Opo, sa kabila kasi siya, dito kami sa kabila rin po.
0: Oo. Sino natutulog doon sa bahay na yun?
3: Mga anak ko po, kasi kami.
0: Kung mabuti na lang, nakalabas ka agad, ano? Nakagising ka agad sila?
3: Opo, nagulat po kasi yung asawa ko, kasi kala namin po, may gulo, may away ba?
0: Oo, tapos?
3: Paglabas ng asawa ko, yun, nagbayin siya na ano, sunog, mga anak. Mga anak ko, mga turog po, pinamabangon ko na lang ako, para makatakbo.
0: Mabuti na lang na ano mo, na gising mo kaagad sila. Kasi hirap talaga yung ano eh, yung iba yung mga tulog mantika ba, yung wala na, huli na yung kumbaga, nandiyan na yung usok, pagising, matataranta na, mawawala na ng hangin kasi sa kapal na usok. Pero sa'yo, napuntahan mo kaagad yung anak mo.
3: Dito pa rin po ako sa loob ng bahay, pag sigaw ng asawa ko, yun na po, pinababangon ko na po yung mga anak ko.
0: Oo. Ilan sila sa taas na natutulog?
3: Ano po, bali apat po, apat.
0: Okay, sige. Mabuti, nakalabas ka agad sila, ay nakababa ka agad sila. Sa tingin mo kaya, ano ang pinagmulan ng apoy?
3: ayun po yung hindi ko alam kung ano po pinagmulan ng apoy na yun.
0: Wala naman sigurong nagluluto mga ganong oras kasi nasa taas kwarto eh. Baka sa kuryente?
3: Hindi ko nga po alam.
0: Okay, sige. Walang nasaktan, walang nagasgasan o kinakailangan dalhin sa ospital?

0: sigaan po pabukas yan.
1: Oh, sige. Wala ka namang wala ka namang iniisip na yan, baka naman hinagisan yan at sinadyang sinunog. Wala ka namang iniisip na ganon?
0: Wala naman po.
1: Aksidente lang, kumaga. Sige. Ikaw lang ba? Bahay mo lang ang nasunog o may mga kadikit pa na nadamay?
0: Meron pa po sa bilas ko po, sa kabila.
1: Aroy, sunog din buong bahay?
0: Opo.
1: Okay, sige. Eh, ligtas naman sila. Wala namang na, ano, nadamay sa sunog.
0: Ligtas naman po, pati yung mga anak mo.
1: Okay. Oo. Ang sunog na mula dyan sa bahay mo, tapos nadamay na lang yung sa bilas mo?
0: Hindi po, nauna po yung sa bilas ko bago sa akin.
1: Okay, sa'yo pa lang nadamay.
0: Yung sa taas po kasi bumagsak yung ano, yung bumagsak kasi yung mga ano ba, baga.
1: Oo, oo. Ang bubong ng bahay mo ay yero din?
0: Yero din po.
1: Kaya lang siguro, marami siguro yung baga o apoy na bumagsak sa yero, kaya nadamay na yung bahay mo.
0: Opo.
1: Okay, sige. So, subukan namin makausap yun doon, Mar. Nandiyan na rin man yung mga barangay, ano? Wala pa?
0: Opo.
1: Nandiyan na? Nandiyan na sila? Umaalala na sa inyo?
0: Dito na po yung mga taga-barangay.
1: Okay, sige. O, subukan namin na kausapin yung... Ano pangalan ng bilis mo?
0: Si Christopher Gonzalez po.
1: Si Christopher. Subukan namin na... Na to? Nandiyan pa si Christopher?
0: Katrapan si Christopher. Pero kausapin si Kagawad Jamie, ano? Ito yung... malapit dito sa bahay ng nasutog. What? Good morning. Dahil tayo ngayon sa X7, kasama natin si Kagawad Gerald Garrison. Good morning. Good morning din sa inyo.
1: Kagawad Jimmy, magandang umaga.
0: Magandang umaga.
1: Oo.
0: Kagawad Gerald.
1: Ilang bahay lahat itong tinupok ng apoy?
0: Sa ngayon, may apat tayo na boarding house.
1: Okay. Apat na boarding house.
0: At 10 na kabahayan.
1: Ang dami pala. Apat na boarding house, yung tinutukoy ba natin na boarding house, apat na kwarto o isang bahay
0: na...
1: Ha?
0: Apat na kwarto ito, apat na kwarto.
1: Iisang boarding house lang yan na mayroong apat na kwarto?
0: Oo, apat na kwarto.
1: Okay, tapos mayroong siyam na bahay?
0: House owner, siyam.
1: Ayun, okay. Dikit-dikit ito.
0: 13 families tayo lahat sa Gerald.
1: Okay, 13 families.
0: 42 individual.
1: Okay. Tukoy na ba kung saan nagmula yung apoy?
0: Base sa Juan Gerald sa boarding house.
1: Oo. Kaninong boarding house daw?
0: Capital Saiton.
1: Okay, sige. Ngayon, yung border na yon, kilala na rin kung sino yung pinagmulan talaga na kwarto.
0: Andito din siya ngayon, Kadira. Medyo
1: din.
0: Pinalayo lang ni Kapitan.
1: Oo, hindi naman siguro sinadya, no?
0: Hindi naman, Kadira.
1: Ano raw ang kwento? Bakit daw nagkaroon ng apoy at nagkasunog?
0: Hindi pa namin nakakausap ng maayos yung ano yung border sa Gerald. Hindi pa namin natatanong .
1: Sige, pero nandyan siya, naka-safety naman.
0: Andito, pinalayo lang siya ni Kap kasi ito... Mainit.
1: Oo, kasi kahit hindi niya sinadya, yung galit ba ng mga may-ari ng bahay na nadamay sa sunog, baka makuyog siya. Di ba?
0: Oo, yun. Ganon.
1: Babae? Lalaki?
0: Lalaki naman, mag-ama ito, isang bata.
1: Oo. Anong plano kaya sa kanya?
0: Hindi, wala pa kami pag-uusap sa Gerald Pero bukas, nasipin kami, sigurado yan, mapapag-usapan namin.
1: Saan mo na sila itong 13 na pamilya, 42 na individual titira pansamantala?
0: Siguro sa evacuation natin sa Gerald.
1: Oo. May mga tupok talaga, no? Medyo ano talaga yung ubos ganun?
0: Ubos talaga, isang hilira kasi.
1: Oo. Kailangan
0: light material.
1: Dikit-dikit.
0: Light material,
1: sir. Marami pa rin palimbahay diyan, ano?
0: Marami, dikit-dikit ka, Gerald.
1: Yan na ba yung naalala mo yung may bumagsak na lupa bago may nabagsak ng mga bahay?
0: Dito rin, sa Sunwan din. Dito rin, pero medyo malayo-layo siya.
1: Okay,
0: kahilira lang ka, Gerald. Kahilira lang.
1: Oo, napuntahan ko yun noong mga panahon na yun. Pero ito, sa unahan ng konti.
0: Oo, papunta dito sa may kwito. Sa may boundary, may kwito at liwanag.
1: Parang, ang

0: pagkakalam ko, parang ipapanar niya tayo silang paalisin ng mga panahon na yun?
1: Wala ba eh. Pero ang alam ko, ang relocation din ito nasa Erawan din.
0: Hmm. Kasi ang sabi ng time na yun, delikado para sa kanila na tumira dyan sa tabing kasi medyo elevated yung dating, tapos pababa yung lupa na po pwedeng bumagsak pa sa bahay nila. Kaya parang plano rin silang ilipat, hindi pala natuloy yun.
1: Dito sa area ng Nakinugan, dito sa may saan yung Banda Kajeral, hindi naman siya sabihing landslide dyan. Talagang dikit-dikit lang yung mga bahay dito.
0: Oo. Okay, dikit-dikit lang. O sige po. Anong ngayon nandiyan na rin yung mga ano, 'di ba? Yung mga bumbero nag-iimbestiga na.
1: Andito na rin pati ni PSO, andito na rin Kadiral kanina pa.
0: Okay, sige. Pwede ba namin mapuntahan 'yon yung pinagmulan ng apoy?
1: Okay, pwede naman Kadiral.
0: Sige, puntahan natin. Pero kagawad, malamang sa malamang 'yan, kailangan niyo ng backup diyan, kailangan niyo ng tulong. Halimbawa lang nakikinig sila ngayon, ang ating mga kababayan gustong magbigay pagpaabot ng mga tulong sa mga nasunugan, saan dadalhin, ano yung mga kailangan, sa inyo pong panawagan kagawad. Jimmy.
1: Sa mga agencies, yung mga gustong magbigay ng tulong, siguro sa barangay na lang, direct. Para sa ganun, hindi magulo.
0: Oo.
1: Kung meron man.
0: Oo, pagkain, mga ganun kailangan.
1: Oo, pagkain, ganyan. Damit, kasi yung iba talagang walang natira pa, Gerald.
0: Damit?
1: Oo, damit.
0: Yan, sigurado yan. Oo, mayroon yan. May mga magbibigay at magdodonate yan. Mga damit ang kailangan. Tapos may mga magpapakain yan. Yan, kailangan kasi sa ngayon, kaya. Pero di natin alam kung hanggang kailan sila tatagal at saka makakabalik agad, di ba? Di natin alam. So para hindi rin kayo mahirapan sa barangay, maganda at manawagan din tayo para, alimbawa, schedule nila. Sa susunod na araw, kami muna magpapakain ng tanghali nila, panggabi, mga ganun, para tulong-tulong ba tayo dyan sa mga nasunugan?
1: Oo, kaya nga, Kadiral.
0: Okay, sige. Pasama na lang kami ha, kagawa Jimmy.
1: Okay, sige, walang problema.
0: Thank you. Okay, salamat. Oo.
1: Yes,
0: 13 na pamilya.
1: Kasi mayroon na itong anak. Kagawa, itong mga nasa tabi, itong mga nasa dito, ito yung nasunugan, yung bahay nila. Ito mga nasunugan. Ah, ito. Ito katropandi. Ipalin ko yung konting kamera.
0: Sige daw.
1: So, ito yung may mga nakapila dito.
0: Oo.
1: Mabuti na lang itong area na ito katropandi dahil meron itong stay wall at may lupa.
0: Mm.
1: Kung nagkataon na dagat pa ito, medyo mahihirapan yung ating bumbero. Kasi ito yung nasunog katropandi. Yan. Yung mga yan. Yung parang medyo islanting siya, yung binabalik kayo na sa nasusunog. At sinabi ni Kagawad na galing siya taas, yung galing siya sa boarding house.
0: Oo.
1: O, pababa siya. Kaya yung sabi na nasa itas niya, binabanggit ni Sir Jomar, yung bahay niya na nabagsakan ng binabanggit na yun. Baka daw yung mga kahoy na nagbabago kaya nadama yung bahay niya sa taas.
0: Ayun, oo. Yan pala sila, oh. Kita natin din nadama yung sa baba na yan, yung pinapakita mo sa video, yung sa taas na bahagi.
1: O, yan. Siguro, punta natin yung saan nagsimula, yung nagsasabi na yung boarding house ni Ed, yung ex-kapitan.
0: Thank you kay Jomar, yung nakausap natin at saka kay Kagawad Jimmy. Si Kagawad Jimmy, kasama namin ni Kagawad Mike yan, naglalaro ng basketball.
1: Tandaan, sir, ito kan? Sige daw, punta natin sa propansi itong boarding house.
0: Oo, para magkwento naman.
1: Para malaman din natin kung... Ito si
0: Jan.
1: Ito yung propangke.
0: Oh, sige.
1: Tapatin naman natin.
0: Naka safety naman daw eh. Wag lang mapakita sa ano, sa ibang mga nasunugan kasi
1: hindi
0: baka
1: kita pakita sa mukha siguro. Sir, okay lang mag sa video sa
0: live na. Kwento lang natin, pakwento lang. Hindi niya naman sinadya yan eh, 'di ba?
1: Sige, ito katapatin, tanong mo.
0: Sige nga. Sir, good morning.
1: Sir. Good morning.
0: Oh, sir, morning.
2: Good morning po.
0: Oh, ano pangalan, sir?
2: Marlon Tuason po.
0: Marlon, ikaw raw na nagbo-board lang diyan sa ano, Barangay Liwanag?
2: Yes po.
0: Oo, diyan daw nagsimula sa kwarto mo yung sunog, yung apoy?
2: Sa akin po eh.
0: Anong pinagmulan?
2: Hindi ko rin po alam, sir. Ang sabi lang ng anak ko na siya ang una nagising, may pumutok na bigla.
0: Okay.
2: Hindi ko rin pa alam po ano yung tumutok na yun, sir.
0: Wala kayong kalan na yung gasol, wala yan.
2: Wala po.
0: Tsaka kuryente, mga wire, mga ganun.
2: Sa part ko ng mechanics kasi po kanina, nung nakita ko yung sunog, sa pinagbulan talaga ng sunog, wala po din pinakang outlet ng kuryente.
0: Walang kuryente, okay. Oh. Pero okay. Yung ano mo, yung kwarto mo, malaki ba? Maliit lang?
2: Po?
0: Maliit lang yung inuupahan mo?
2: May kalakihan, sir. May kalakihan din po.
0: Malaki, oh. Buo? Bahay?
2: Pala, halos kalahating ko eh.
0: Okay. Nung time na pagising ninyo, yung anak mo, nauna na, siya yung unang nakakita ng apoy?
2: Yes po, siya po yung pagising niya na lang, around mga 6
0: po. Sige, saang parte raw ng kwarto ninyo nagmula yung nakita, mismo ng anak mo?
2: Sa sala po.
0: Sa sala ninyo? Ano kaya yun? Pala, isipan nyo na, sa sala, wala naman naka-charge na cellphone?
2: Wala sir, kasi alas stress ako na madaling araw nakawitar nina sir. Wala rin po talaga.
0: Sa sala, anong mga gamit ang...
2: Anong
0: mga gamit ang meron sa sala?
2: Wala po talaga sir, as in wala.
0: Wala? Malapit ba sa... Wala. Malapit sa kalsada? Yung sa daan?
2: Likod po sir, likod ng ano sir, ng NFA.
0: Oh, ibig sabihin ko, yung iskinita, daanan yung bahay mo, malapit lang. Halimbawa lang ba, inisip ko, hindi naman ito ha, yung halimbawa sinadya, tapos tinapunan akong ano, wala namang ganun, no?
2: Yun ang hindi po natin masabi, sir, kung may gumawa na ganun.
0: Wala ka namang kaaway, wala kayong kaaway dyan.
2: Wala po, sir.
0: di kasi hinahanap. Tinitignan natin kung ano yung pwedeng pinagmulan ng sunog. Kung wala sa kuryente, wala rin sa ano kaya kandila, may mga ganon?
2: Wala po sir, ay gumagamit kandila ba sa brownout? Wala na po brownout kagabi.
0: Walang kandila, wala ring lutuan doon kasi nasa sala.
2: Tapos wala ring
0: kuryente. Ano kaya yung sumabog na yun, no? Wala rin naman po pwedeng maghagis ng granada diyan kasi
2: sir, po sir, ano, sa naging ano nang kapitbahay ko kanina. Binari siya before peak. Binari din siya na parang nag-welding. Parang nag-welding, may nagputok na eh. Siguro sir, baka ano na po eh, baka nagsimula na yung sunog na yun, hindi ko rin po alam.
0: Okay, sir. Di natin alam kung ano talaga yung pinagmulan. Basta ang sabi lang, dyan sa kwarto mo, nagmula.
2: Opo. Sa akin nagsimula yung sunog.
0: Hindi mo naman sinadya yan, di ba sir?
2: Wala naman siguro sir, bakit sinadya na sunogin yung bahay.
0: Depende kasi may mga pagkakataon na paganbo na stress ba o depressed tapos
2: parang gusto mo. Wala
0: naman. Kumaga,
2: wala po. Wala tayong ganun.
0: At least ngayon, pinapaliwanag mo na hindi sinadya at di mo rin talaga alam kung ano yung pinagmula ng apoy.
2: Wala sir, wala rin idea kung ano sa akin sa nagsimula yan.
0: Yung bumbero, inimbestigahan ka na rin, ano? Nagkuna ng ano, paunang statement sa'yo?
2: Kinuha na lang sir yung ano sir, yung pahalang eh. Yan lang po.
0: Wala pa, hindi pa nag... Siguro, inaano pa? Pinupukusap pa nila.
2: Balikan kay sir Ron.
0: Oo. Walang ibang instruction sa iyo? Anong sinabi pagkatapos na makuha yung pangalan mo?
2: Wala po eh.
0: Ay, yung mga tao, okay lang ba o galit?
2: Ayun, sir. Yung mga tao dito, galit sa akin eh. Alam na ako din. Hindi rin sila masinsisi. Sa akin, dine-blame yung sisi talaga. Sa akin, minabagpak. Wala rin magawa, sir. Hindi ko rin makasalanan.
0: Sige. Kailan mo na magpapakita siguro kasi siyempre nasunugan sila. Maraming gamit ang nawala. Baka mamaya makuyog ka?
2: Ay, siyempre. Nag-discussion ako, sir.
0: Matagal ka na ba na nangungupahan dyan?
2: Almost na nangyari po, sir. Mga 5 months na rin po.
0: Kilala mo na rin yan sila. Mga nakapalibot, mga kapitbahay mo, mga boardmate mo.
2: Kilala ko na rin po.
0: Mga kaibigan mo na rin siguro yan sila.
2: Opo.
0: Sige. Paalalay ka lang muna siguro sa barangay. At sana magkaroon ng pag-uusap, kasama kayo, pati yung bumbero, at may paliwanag kung ano talaga yung nangyari.
2: Para wala naman na bumbero din, sir. Maliba ka, Charoni na lang.
0: Siya na lang. Sige, yung barangay. Kasi ang maganda dito, makapag-usap-usap din kayo at may paliwanag din na Diyan man nagmula pero hindi mo alam at hindi ka iwas na lang muna ano, iwas na lang. Baka meron kaming say sa kanila. Lon, anong gusto mo sabihin sa kanila? Eh baka makaano ba?
2: Sa mga kasama kong nasunugan, sorry po. Pasensya po, hindi ko rin pa alam pa ano nangyari. Pag-isim ko na lang, ginising ako ng anak ko. Yun, nasunog na po. Hindi rin po natin kagustuhan na masunugan. Humingi pa ako ng pasensya. Hindi ko rin pa alam kung saan ang galing, kung anong pinagmulan.
0: Okay.
2: Marami rin po nawala rin sa akin. Pagamit. Buti nga po sila, may mga nasalba. Sa akin, wala. Kasi gamit ang company. Sa akin po, ayun na, tubos.
0: Ang importante, walang namatay, walang nadamay sa sunog. Yung anak mo ligtas, pati ikaw ligtas.
2: Yun po ang pakakasalamat po na naligtas kayo na ko.
0: Lon, salamat Lon ha sa pagpapaliwanag mo.
2: Sir, maraming salamat po, sir.
0: Okay, sige. To?
3: Sir, ano ang pala nung kapit pala niyo? Marlon po.
2: Marlon Tuason.
0: Marlon Tuason.
3: Maraming salamat no kay Sir Marlon Tuason.
0: Hindi niya raw to, hindi niya raw alam eh kung ano yung pinagmulan ng apoy.
3: Yun yung, yun na binabanggit kanina ni Sir Jumar Mendoza. At binabanggit din kanina na mayroon daw mag-ama nung una pina-interview, yung nakakita kanina, yung inalayan ng dalawang mag-ama, sila-sila na yung inalayan sa inyong katropang din. So, yun nga, kung wala siyang mga appliances, wala siyang electric doon sa lugar.
0: Wala.
3: Yung pala, yun lang, yung para-ikipan lang talaga kung paano nasunog, paano nagsimula. Yan lang yung katanungan doon sa katropang din. Siguro, ipapahin natin sa taga-Birong Fire, siguro malukit na rin nila kung ano yung talagang pinagmula ng sunog katropang di.
0: Oo. Ano kaya, babalik din siguro no, yung mga bumbero, baka ano lang, gumawa lang ng report kasi sabi wala na raw dyan.
3: Oo, malis na rin katropang di, maging CDR at Birong Fire PNP. Ito kasi di, likod mismo ng bakod ng NFA. So, kanina, dumaan kami sa bakod ng NFA, kaya tinuro kami dito sa bandang dagat na. Ito sa may ginagawang pier dito sa kabila. So, dito, makikita mo talaga na medyo mataas siya pababa. So, yun ang sunog na sinasabi na dikit-dikit nga siya. Kaya yung nasa katabi, inabot ng sunog sa propaganda.
0: Ay, sino mag-aalalay ngayon kay Marlon? Kasi paglabas niya dyan, baka mamaya upakan siya ng mga nasunugan.
3: Nandito na rin yung mga barangay.
0: Oo.
3: Siguro patasang interview nito ay baka i-eket na rin sila. So nandito na rin yung taga-city, social worker. Nagmumpalada lang sila mga listahan katropang di. So i-assist na rin siguro nila. Ito yun, ipa-ayat ng camera no sa kanila. So yung nakaputi at nakablo, sila-sila yung may dala ng mga listahan sa mga nakanap yung mga nasusunugan sa tropang di.
0: Medyo mahirap pa siguro to na pagharapin sila yung mga kapwa na sunugan, lalo na si Marlon, baka di rin maunawaan kung anong paliwanag niya eh, kasi nasunugan yung iba. Pareho sila na nasunugan, kaya lang kasi madidiin siya gawa ng sa boarding house niya nagmula yung apoy, kahit na anong paliwanag niya baka hindi maunawaan, maupakan lang siya eh.
3: Yun nga, katropante. Ganyan nila bagay ni Kagawa Jimmy kanina. Mukhang hindi mo na dinito na bakit sa mga residente nung tulungan. Kasi baka mamaya makuyog nga ito. Dahil nga ang iba tulog pa. Madaling ko nga ngayon. Yung iba wala kasing paso. Kaya iba pa. Kaya nakita mo, katropante, at yung mga nasusunugan. Yung mga malaking mga daladalahan nila na ilabas nila. Kaya baka masyali o masama sila sa nasusunog.
0: Ayun. Ito nakikita ko sila nasa ano sila, malawak pala yung ibaba niyan. May kalsada pala diyan. Tapos diyan yung mga gamit niya, diyan ngayon nakatambay sa kalsada.
3: Ibaba. Yan ang nasunugan. Para pro project kaya tatanungan nila kung babalik ko ba. Yung bukang dadalhin mo ito sa barangay para doon muna sila kung samantala habang hindi pa alam kung aayusin pa ba itong silang bahay na sunog o tuluyan na silang palisin dito sa Katropang. So depende pa yun mamaya kung ano magiging assessment ng PT.
0: Naku, ang nakikita natin dyan, ang reality talaga, pabalik at babalik talaga sila diyan kasi may mabagal yung city, yung halimbawa ang i-relocate mo na sila doon sa Irrawan, hindi. Yung mga nasusunugan, mabagal na bigyan. So ito, palagay ko, pagkatapos na maasikaso sila ng barangay, kanya-kanya ito sila na pagsisikap para makatayo uli ng mga poste, ng mga dingding, para makabalik dyan. Ganun pa pwede mangyari talaga?
1: Pwede, tama ka. Dyan sa Trapanje, kung siyempre yung iba, dito na rin sila halos malapit na iba yung hanapbuhay na sa dagat. Dito rin talaga sila babalik. Pero depende kung ano magiging assessment ng ating siyete, kung tama ba na pabalikin o kung mabagal nga. Mm-hmm. Eh kung sa temporal siya naman, wala naman natang bakante pa ron para sa kanila, Katropangge.
0: Oo, yung temporal shelter nga, dapat hindi na temporal yan eh. Di ba? Fixed shelter na yan eh. Ibig sabihin, pang matagalan na dyan, taon na nakatira yan dyan, di pa rin naalis, nalilipat.
1: Oo, yun nga. Medyo mabagal nga lang talaga yung, di ba alam kung anong nangyari.
0: Oh, diyan na lang, diyan na palagay ko, ano yan, palagay ko, hindi man sila payagan, pero paunti-unti nang hindi mamalayan, babalik at babalik yan sila diyan.
1: Oh, so kung yun ang mangyayari, dito wala, ang sisi natin, bahala na sila kung anong gagawin nila para yasin, kung pabahayan, kailan katrapanji. Itong sitwasyon, dito yung malaman kung di pa rin sila. Kung tatayo sila ulit dito ng bahay kasi makikita natin yung mga semento, yung ilalim niyan, baka lumambot na yan. Kasi itong lugar na ito, medyo Islam siya, mula doon sa NFA.
0: Oo.
1: Diba dati parang sinasabi na risky sa mga sa landslide.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung dito alam. Siguro kung anong assessment ng city, kung siya pa ba sila, di, pwede pa siguro na bumalik at mag-aayos. Ang tanong naman sa marami, saan naman sila kukuha ng panggili ng mga materyales dahil pati gamit nila sunog dito sa katurang titikin ng modeling araw o kinang umaga. Oh,
0: yan ang mahirap sa nasunugan. Paano ka magsisimula? Gawa ng lahat talaga ubus din talaga. To, ano kaya yung narinig na putok o pagsabog bago nagkaroon ng apoy hanggang sa nakasunog?
1: Yun, maging sisir. Marlon, hindi niya may paliwanag kasi wala silang kuryente, wala silang nakasaksak, walang kandila.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung tanong ng ano yung sumabog.
0: Iniisip ko baka naman mayroong kalaban sila tapos sinagisa ng granada, pero hindi rin eh. Di ba? Malakas masyado pag granada.
1: Oo, kasi yung binabanggit niya, nung pagputok o pagsabog, doon na ginisi siya ng anak niya na may susunog na.
0: Oh.
1: So yung si natutikin ng unang-una ay yun ang unang inalalayan, yung dalawang mag-amang nakalabas doon sa boarding house ng dating ex-kapitan ng Barangay Liwanag. Kaya nung pag-alis nila, dahil nga light material itong mga kabahayan, madaling kumalat sa Trapanji. Kung binabanggit ni Kagawad kina, nasa 11 yung halos na sunog. Kaya nasa 42, kung family ba ito, individual.
0: Individual. Oh, 42 individual bago 13 family o household.
1: 13 family, oo. Oh, yung so malaki-laki yan, Katropangge. So yun ang problema nila ngayon. Nasa, ito, nanatili pa sila dito sa gilid. Kung ano ang gagawin nila ngayon, di pa natin alam kung dadalhin o aakotin ito ng barangay para dalhin doon sa evacuation center Katropangge.
0: Unti-unti na raw nila kasi may ano na eh, nakausap na natin si Kagawa Jimmy, sabi doon daw muna sa evacuation center nila. Di ko alam kung saan yung evacuation center nila, pero doon muna pansamantala mananatili yung mga nasunugan.
1: Siguro kailangan siguro sa sasakyan o doon sa alam kung gagawin nito sa Katropangge kasi wala silang si service o mga kargahan na kanilang magamit.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, ang ibang wala. So solo flight o solo katawan ng dala-dala nila. So wala pa silang almusal pati ngayong umaga, Katropangji.
0: Okay, sige. So doon muna sila, amat-amatin lang nila. Pwede rin ba dyan? So, may, ano ba yan, tabing dagat na yan o tabing kalsada?
1: Tabing dagat ito para Katropangji. Ano ito? Yung titawag na seawall at doon naman sa kabila itong titawag na pier ng coast ship o yung binabanggit ng gobyerno natin para dyan daw mano yung datongan ating project area.
0: Ayun,
1: so ito, dati, dagat ito, ito patada na ito ngayon lang. Nung ginawa ng seawall at sinabakan ng lupa, may lupa na rin ito na matatapakan yung ating mga silinti dito sa may bahagi ng Barangay Liwanag.
0: Na-reclaim. Kaya may wrong space na. Palagay ko, parang kung magtatayo sila ng tent, mas okay sila dyan kaysa magsiksikan sila doon sa evacuation center. Ang problema lang, pagka umulan, mahihirapan sila sa mga gamit nila, baka mabasa.
1: Oo. yan, makakatropang siya. Tsaka, di ba lang, kung papayagan din ng, ano, ng tawag ito, ng city, kung dito, kasi ano mga oras, may dadaan na mga heavy equipment dahil nga may patuloy pang ginagawa itong construction dito sa area, dito sa may area ng Kuwaito.
0: Okay, sige. To, maraming salamat, ha, sa update.
1: Sige, maraming salamat, katropang siya, no? Live mula dito sa may barangay Liwanag. Ako naman yung katropa sa radyo, katropang Kuya Toto.
0: XFM News. Bullseye! Ikaw kay Katropang Toto, sunog dyan po sa barangay Liwanag. Bullseye! Yung pinagmulan ng apoy, yung boarding house, ang tumutuloy po doon si Marlon Kianson. Bullseye! Oh, si Marlon. Si Marlon, nakausap natin, nakatago yan ngayon. Hindi mo na siya pinapaharap doon sa mga kapwa niya na sunugan kasi kuyugin siya eh, baka upakan eh. Bullseye! Oh, ang paliwanag niya, hindi niya naman sinadya. Hindi niya rin alam kung ano talaga yung pinagmulan ng apoy. Bullseye! Basta merong narinig yung kanyang anak na naunang nagising ng pagsabog. Palagay ko mahina lang yun kasi pagkatapos nun, di pa naman nagising si ano eh, si Marlon eh. Mahinang pagsabog, tapos ginising siya ng kanyang anak. Nung tinignan nila, wala na, nandun na, malakas na yung apoy. Bullseye! Wala silang naisalbang gamit. Oh, itong mag-ama, si Marlon, sila'y nagbo-board doon eh. Wala naman na kuryente. Hindi sa linya ng kuryente pinag... Hindi po pwedeng sa linya ng kuryente magmumula sa boarding house nila kasi wala raw linya ng kuryente. Bullseye! Sabi niya, kung ano naman, kalan naman, wala rin daw. Yung gasol, wala. Bullseye! Wala rin naka-charge na cellphone. Wala nga kuryente. Bullseye! Hindi rin po pwedeng hagisan mo ng granada dun kasi pagkatapos ng hagisan talagang hindi sila bubuhayin. Eh, ito'y narinig na pagsabog. Hindi pa nga siya nagising eh. Mahina lang na pagsabog. Tapos, pa, gising, may narinig akong pagsabog. Ganun na nangyari. Bullseye! Kaaway naman. Halimbawa, nagisa lang ng... Malalaman natin sa ano kasi umalis ka agad eh, yung pong bumbero eh, kung ano yung po pwedeng pinagmulan. Wala, umalis na sila. Baka gumagawa ng report tapos babalik din dyan. Fire out na. Kaninang umaga ho ito, maagang sunog dito sa puerto, sa barangay Liwanag, 13 na pamilya. Bullseye! 13 pamilya yung pong apektado dito, 4 na kwarto, isang boarding house sa 4 na kwarto, kasama ho dyan yung pinagbula ng apoy. Bullseye! 9 na bahay. So lahat-lahat, 13 na pamilya yung pong apektado, 42 individual. Bullseye! Lahat sila mananatili pansamantala sa evacuation center habang aayusin pa nila. Bubuelo pa ito, hahanap ng pera para mapaayos yung kanilang bahay at boarding house dyan po sa barangay Liwanag. Bullseye! Sila man ay hindi payagan, di na kayo po pwedeng tumira dyan. Saan sila pupunta? Saan sila i-relocate? Wala, di ba? Mabagal mag-relocate yung city. Bullseye! Hindi naman kaya ng city na, okay, nasunugan ka ngayon, bigyan mo lang kami ng 3 araw. Meron na kayong pwesto sa Erawan, meron na kayo sa mangingisda, walang ganun. Bullseye! Yung temporary shelter dyan sa barangay San Pedro, hindi yan temporary. Bullseye! Pang matagalan na yan, kandasira na nga yan, nandiyan pa sila, di pa naaalis. Bullseye! Ang buong akala natin dyan, mga tig-3 buwan lang, 5 buwan, temporary ba? Pagkatapos, alis na kayo, nandoon na kayo sa Erawan. Nandyan na yung bahay ninyo, pinagkaloob ng city government. Tapos bakanti na naman yan. Habang bakanti yan, may magmamanage, tapos lilinisin, tapos kung sino yung nasunugan, habaan, na kinakailangang mapunta sa shelter, sila naman ang gagamit. Pero wala, hindi. Matagal na, hindi mo rin masisi mga tao na nandyan kasi naghihintay rin yan. Bullseye! Bullseye! Tanggalin na natin yung temporary, shelter na lang natin yan. Wala eh, talagang hindi ganun kabilisan pagka kinakailangang i-relocate o ilipat sila. May proseso yung gobyerno at yung proseso mabagal, makupat. Bullseye! Bullseye! Ngayon, pagbawala mo ito na bumalik, eh saan sila tutuloy? Sa evacuation center, bababad na naman ng ilang buwan. Bullseye! Bullseye! Kaya ang mangyayari nito, alam mo na sa temporary shelter, pagbawalan mo na sila, palamigin lang mo na yung panahon, pagkatapos, unti-unti na, tayo ng poste. pagkatapos nun, dindingan na natin.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Bilihan na natin ng yero. Atipan na natin yan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Balik na naman tayo dyan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi naalala ko yan eh, mayroong nabagsakan at namatay. Oh, bumagsak yung lupa. Bumitak, panahon na tag-ulan din yun. Diyan lang din yun, malapit lang, kadikit lang yan. Pinagbawalan na sila dyan eh, ililipat daw sila. Pero taon na yun, tagal na.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Diyan pa rin, wala man, diyan pa rin sila.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, delikado yun. Ngayon, yung sitwasyon nila ngayon, doon lang muna, temporary shelter, sa evacuation center. At ang sabi ni Kagawa Jimmy,
4: Bullseye! Bullseye!
0: Kung meron pong magbibigay ng tulong dito sa mga nasunugan, ang mga kinakailangan, yung iba kasi hindi raw nakasalba ng gamit, damit.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang mga kailangan. Alam naman natin, yung taga-puerto, pagka merong nasunugan, nandoon yung damayan. Diba? Yung mga di na magkasya na damit. Yung mga pinaglumaan. Yung mga binili sa ukay-ukay. Yung mga sobra na hindi na talaga mabili. Yan, talagang ito yung sunog oh, ng video na kanina umaga ni Ronald. Medyo malayo si Ronald, bagong silang, pero sa Zoom niya, kita niya sa Barangay Liwanag yung sunog. Yan o.
4: Oh. Bullseye! Bullseye!
0: Maaga. Maagang sunog. Yan, yan, yan. Kay Ronald, dito yung video na ito na isend kaagad sa XFM. Thank you, Ronald, ha. At ang naisip niya kaagad sendan yung XFM.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, sa mga magbibigay ng tulong, alam na ho natin yan, di ba? Mga damit, mga gamit lutuan, pagkain, yan ang mga kailangan. So, dalhin lang ho, ang panawagan ay sa barangay muna para maayos yung pong distribution ng mga tulong na matatanggap po ng mga nasunugan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Marami-rami rin, 42 individual. Di ba? May mga halo na yan, may mga bata, may mga matatanda. Kung meron po kayo sa tingin niyo na mga sobra-sobrang mga damit, ipunin na ho natin at dalhin na ho natin doon po sa Barangay Liwanag, sa kanilang barangay hall. Nandoon po yung mga barangay official. Oh, naka-duty sila ngayon kahit na linggo. Kasi nga, nasunugan sila. Dalhin lang doon, ha?
4: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga ano po, gustong tumulong.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Palas 8 ng umaga.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Mga nasa live, good morning sa inyo. Batid ko muna kayo, ha? Aga pa lang nakaabang na kaagad, nanonood na kaagad sa Facebook ng ating pong live. Good morning sa inyo. Ito kayo. Mga nasa live natin, Alexander Torrendo. Good morning po ka, Gerald. Malamang nagsimula ang sunog sa cellphone na naka-charge. Wala raw eh, hindi raw sa cellphone eh.
4: Bullseye!
0: Wow, idol! Watching here, Barangay Tumarbong. O, si Prince JM Losero. Thank you, ha? Alexander Lorendo at kay Prince JM Losero. Maricel Tampos, Yerdan. Thank you, Maricel. Gerald Pilipalan, Sherdan at gandang araw mga katropa at kagawa Gerald Galen. Thank you sa pag-share. Ding Estrella, good morning. Salamat sa pag-share, Ding Estrella. Ganun din kay Amor Mondragon Muika. Ganun umaga, Amor. Salamat sa pag-share. Mirasuli Soterio. Ako, kailangan mag-ipon tayo para kay Mirasoli Soterio Senior. Ipapag-ipunan natin yan, ha? Para makabili ng tiket, makauwi dito sa puerto. Thank you sa panonood, Mirasoli. Follow up naman natin yan bukas. Walang problema yan kahit napaulit-ulit yung panawagan sa XFM, sa servisyong katropa. Walang hangad yun kundi makatulong sa ating mga kababayan. Kaya bukas update natin yan, ha? Mirasoli Soterio. Merlin Bliones. Salamat. Good morning po, Sir Gerald. Sa Kagawa Gerald is watching you. Merlin Villones. Tristan, what gulay? Good morning ka, Gerald. Thank you, Tristan. What gulay? Kay Dennis Anderson, Sherdan, thank you, Den. Kay Randy Rans Santisas, listening. Thank you sa pakikinig, ha? Randy Rans Santisas at Dennis Henderson. Wing Hara Ilibera, good morning, Kagawa Gerald. Good morning, Wing. Magandang umaga po, Kagawa Gerald Galis, sabi ni Soterio. Thank you. Good morning. Dayen Mungaya. Good morning po, Kagawa Gerald. Good morning, Dayen. Salamat sa mga nanonood sa live natin. Mag-comment lang po kayo. Babasahin natin yan. Robert Enriquez. Nakalabas na ba yung bagyo, Sir Gerald? Nakalabas na ba yun? Tignan ko yung update ko, ha? Mickey Ilyasar, good morning po, Sir Gerald. Always support in your program. Salamat sa suporta, ha, Nicky. Thank you, Nicky, sa suporta sa mga program dito sa XFM, lalo na dito sa Bullseye, di ba, Niger? Alas 8 po ng umaga, ang ating pong palatuntunan ay atin sa atin ng Sernabien. Sernabien Aquino, nanonood ngayon sa live natin. Good morning, Sernabien. Atin sa atin ng turbo. Uy, grabe to, aga pa, turbo agad, oh. Yan talaga, lalo na pag walang laman si Tura. Bigla mong inumin ito. Aroy, grabe, maniwala kami isang oras lang. Matinding labanan ito. Talagang re-reklamo si misis niyan. Ano ba, mister, ang aga-aga nito? Dapat magluto tayo. Pero itong pinagluto mo, nakaturbo ka eh. Ligo ka naman. Dali mo yung init ng katawan mo. Yung mister, hindi. Hindi ka dito. Tara. Turbo natin yan. Talaga naman. Lakas ito. Bisa talaga. Turbo. Grabe. Pwede mong sabitan ng tuwalya eh. Oo, oh, ganun siya katibay. Grabe, kala mo baston. Yung turbo na yan, at itong, ito yung, ano, yung ganda nito, pang nanay talaga ito. Yung Santon Plus Herbal Oil. Pagka nilalamig-lamig ka, yung batok mo, na-stress ka, sakit ulo mo, yung chan mo, sinisikmura ka, yung paa mo, masakit, mga kasukasuan, ay maniwala ka. Ito, pahira mo lang ito. Kunting masahe lang, matatanggal yan. Ganda nito. Oh, yung Santon Plus Herbal Oil. Yung mga binabanggit ko, pwede nyong mabili yan sa Yes to Health Clinic. Nandyan lang yan, sa kain na to. Sa Barangay San Manuel, di ba may building dyan? Oh, yan, yung building dyan, harap ng kain na to, Barangay San Manuel. Di ba sa baba, no kinoks? Akyat ka sa taas. Nandyan yan, yung Yes to Health Clinic. Pa-check up mo na rin kung ano yung sakit na meron. Eh, tingin mo, pabalik-balik ka sa ospital. Gagaling ka, dalawa-tatlong araw lang, tapos nandyan na naman. Sige na opinion tayo. Alternative medicine, naturopathic doctor. Punta lang ho sa Yes to Health Clinic. Tapos marami ang mga Santon product na pwede nyo pong mabili dyan. Aroy, nakita ko ang dami naman ito. Pina ko. Sunod-sunod dito, ha. Next week, dalawang araw na magkasunod. Lunes, Martes, so... Sernab yun, no? Natambakan tayo ng ano? Ng subpoena? Aming mga operation, sir, ng PNP? Sunod kanan yung mga bypass operation, eh. Asher Gadiano, Alarcon, morning po ka, Gerald. Shoutout naman sa asawa ko na nagluluto ng pansit. Talaga naman, Judith! Good morning, Judith. Asawa ni Asher Gadiano Alarcon na maaga pa lang nagluluto na ng pansit. Grabe, anong pansit yan? Pansit Canton ba yan o talagang pansit? No Norbs na Moko. Good morning, Sir Gerald. Good morning, Norbs.
4: Bullseye! Norbs. Bullseye!
0: Ayan ha. Morning sa mga nanonood. Mag-commercial muna ako kasi alas 8 na ho ng umaga. Tapos puntahan natin yung pong sinaniban doon po sa munisipyo ng Rizal. Usapin natin si Kapitan. Ano na bang nangyari doon sa mga sinaniban? Okay na ba sila? Balik eskwela na ba sila?
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan ha. Tapos si Kirit. Taknamba ka naman oo. Balik ko yung interview natin kay Kirit. Pangako si Kirit na